tok na bir fa nadathu dal dikoy wo al malaikatu malaikaya wo hote mom bako malaikaya wo qa'imun manga taxaw yusalli di julli fil mihrab ci julli kayba bu mu ñewé di julli ci julli kayba malaikaya jaar fa jox ko information bi nga xamné moy ne ko yalla day anna allah li wurma yalla yubashiruka dañu la bégal dina la may bi yahya ci dom jo xamné ji turam moy nek yahya yalla moko tudal lol nga xamné moy dom joju yalla joxe tabaaraku ta'ala turwa bi ghulamin ismuhu yahya yalla dina ko ko may yahya mom nak bu ñewé li lay am ci ay melo yahya ben musaddiqan bi kalimatin min allah day deugal wax ju joge ci yalla subhanahu wa ta'ala day deugal wax ju joge ta subhanahu wa ta'ala bi kalimatin min allah da koy deugal manam baat bo xamni joge na ci yalla baat bu melni bim binde isa lu melni kun yi mel nonu la koy da koy deugal mom yahya su fekke ñewna wa sayyidan ab sangalay don wa hasuran ku fegu lay don ci jigen wa nabiyyan ab yunus lay don min as-salihin ci ba ci ñu bax ñi lay don yeepp da na nek ko xam lo xamne da fay nek ci yahya mi nga xamne mom la yalla ne dana ko may bi abayam di ñu tuddé zakaria moy musaddiqan bi kalimatin min allah day deggu deggal baati yalla subhanahu wa ta'ala wa sayyidan kilifa lay don kilifa nak du doom adam moy ñew ne ben way kilifa nga yow waye nit moy gor gor lu pour nek kilifa kilifa moy limuy tekki moy nit ko xamne amna yu bari jom nga ko def amna yu bari jom nga ko def yoy ngay jomba def moy def nit mu nek kilifa mag ni dañ dan wax ne kilifa du lek tiaf ci mbedd lutax parce que dafa am yoy daf koy jomba def lolu misal la rek ci kaw lepp lo xamne doom adama bu mat wuro ko def ñu lay tegg ba dila xol lola doom adama bu mat bëgg nek sayyid kilifa lolu daf ko wara wess mu ne ko sa doom ji da fay nek ku deug way ñaan ba day nek kilifa wa hasuwan day doon ko xamne ki bu yonam du nek ci jigen mu fasiru ne nak am ñu xamne ñom dañu lan wax ne ci israiliyat yi nan dafa mën tuutun jigen ñi dara yalla ne dedet ndax ñaka mëna jigen ñi dara te do dem ci jigen lola du njambar li di njambar moy lo mëna man ba nopi nak bayiko lola mo di njambar moy melni gor ñi soxla jigen ñi ba nopi nak mën ko muñ lool nak mo di njambar ndax dama yu goyi ñepp ñu yalla bindu tabaraku taala bindu ci ñom nim leen bindi ñuy lek di naan kenn ku ci nek ci ñom sa bakkan sa jëmu ji soxla loolu nga xamne mom lañuy tuddé jigen waye nak yalla tabaraku taala dafa bëgg nit ki nek hasur moy tiyé bopam ñongal bopam ba bu loola jitu ci mom du ko def loolu lañ tuddé nak ak njambar waye njambar nekul ci sa bo xamé ne soxla nga loolu soko amé loolu lew nga def ko so amul loolu lew nga def ko fula nek nga def ko mune len loolu taxut may tag sama yoonte bi dafa nek hasur gor go xamni ci day lek di nan di soxla jigen ni waye nak du ca dem mukk li fek amu ca loolu aw tagal ci domi zakaria ji nga xamne mom lañ wax yahya mu ñettelu tagam wa nabiyyan ab yoonte lay don yoonte nak mom kenn du ko def ci bop mom do ko gor gorlu do jambaare ba nek bi yoonte mom yalla lay tan def lako min salihin ci ñu bax ñu lay bok salihin ñu bax ñu it nak koku tam programme ngay teul rek bo beugé bok ci ñu bax ni kenn ku nek ci mag ñi amna ko xamni ki ñenga ko muy magi barki dembu ya muy magi daw ya muy magi ren yi kenn ku nek ci ñun amna mag mo xamni mi ñenga ko mag moma nga ñe volume ci ñeeko da ngay laat lan moy programme am nga jema dox ci programme bobé sa demé ci al anbiya bo demé ci salihun ndax anbiya wi yunusi bi sallallahu alaihi wasallam yalla ngi wax ne jim leena melni mom laqad kana lakum fi rasulillahi uswa hasana jim leena melni yunusi bi do wax ne yunusi bi ken munta melni mom lol ken dako wax yalla dag na jim leena melni mom su fekke yalla na dana ko 20 sur 20 nga jima melni mom ba am 10 sur 20 yow jambar nga rawati nak bo demé ba am 15 sur 20 wala nga am 17 sur 20 waye tok fi nga tok baña melni mom salawatu llahi wasalamu alayhi lolou dedet da ngay jël programme naka nono la tambule ci mom ba suñu jonne tay ji bepp mak mo xamne jaar na fi nga gis ko yow mu fete la mak nga fete ko fof nga ñe ko mom jël programme waye kep ko xamne ki ñewoko nak nang ko fa bayil programme.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد القهار الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم الصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. mbokk yi gannaaw ba ñu sante borom bi subhanahu wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ñu ngi dellu di ziyaare ñëpp, di ndokkel ñëpp, di masu coono mu di coono jaamu yàlla, waaye di coono mbégte it ci xeetu jaamu yàlla bi ñu bawoo te mu di cheikh ramadan al mubarak, di ndokkelit ñëpp di wax ni wa kullu amin wa antum bi xayr. ñu fas yéene dellu siwaat ci sunu jalsatu tafsiru quran di jéem a leeral sunu kam lay kattan li nga xam ne moom moo bawoo ci téere borom bi subhanahu wa taala ci jéem a tekki jàpp mbaxana ga li nga xam ne moom mooy téere borom bi subhanahu wa taala yëg bu baax télégu am nañu ko ci tafsir téere yàlla, waaye di jàppalante rek sunu kam lay kattan. tey ji ñu fas yéene gannaaw bu ñu génnee ci weeru koor geeg xew-xewu jàmm yi fi am yëpp, di ñaan borom bi subhanahu wa taala mun nangul ñu lépp bi xurmati qur'an al karim. ñu fas yéene tàmbaliyaat liggéey bi, tàmbali tey nag ci suratu Ali Imran, ànd ci waxukaay bi sunu magum daara ji sunu sëriñ fadilatu cheikh maître Aliou Sall. tafadal ya cheikh.
1: bismillahi rahmaani rahim. rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. suratu Ali Imran moo di ñetteelu saar ci alquranul karim, nekk saar wàcc madina, nekk ñaari téeméeri aaya. ñu fas ko yéene tafsir ni ko professeur waxe léegi, ànd ak ci wàllu xarala wi suñu mbokku Abdoulaye Thibou, di ñaan yàlla yàlla ñu defal tawfiq ak najaax. Ali Imran saar la boo xam ne madina la wàcc. ñuy dégg alquran ñuy wax ne saar bii ma nga wàcc Makka, bii ma nga wàcc madina. saar yi wàccoon Makka am lu ñu doon def, saar yi wàcc madina am lu ñuy def. saar yi wàcc Makka mooy dañuy ñëw pour soppi li nga xam ne mooy aada yi wala pas-pas yi wala gisin yi nga xam ne du loo xam ne noonu la adduna tëddee. tabaraka wa taala ñëw doon dindi yooyee pour indi fi gisin yoo xam ne ak pas-pas yoo xam ne moo yu jub. bu dee saar yi wàcc madina mooy yoo xam ne day jàngale wàllu tëralin, lii moo dagan wala lii moo xaram. moom surtout Ali Imran mi ngi wax ci ñaari tomb yoo xam ne yu am solo lañu, muy tomb pas-pas, benn bi di tomb tashriq. rawatina loo xam ne mi ngi aju ci wàllu al jihad fi sabilillah. su jële tomb bu njëkk bi nga xam ne mi ngi wax ci wàllu pas-pas, dafa ñëw ngir saxal al waxdaaniya, maanaam benn gi yàlla nekk benn, di saxal al nubuwate mooy yàlla moo yónni yonent yi alayhi salatu wasalaam, di saxal dëggu gi nga xam ne alquranul karim dëggu na ko, ak itam di tontu ñi nga xam ne ñooy ahlul kitaab ci wàllu gisin wi ñu gis alquranul karim, wala gisin wi ñu gisee islam, wala gisin wi ñu gisee mbiru muhammad sallallahu alayhi wa sallam. su fekkee ne suratul baqara dafa jëloon la nga xam ne moo jëmoon ca yu njëkkee mooy al yahudu, kii di Ali Imran moom daf koy aw ci geneen côté bi moom jëli ñu tuddee an nasara, ngir itam indi ci loo xam ne ay tegtal lay doon yu leer nañ yoo xam ne alquranul karim saa bu werante amee ci mbir bu ñëwee li muy indi moom alquran mooy li nga xam ne mooy li ci gën a leer. ndax li nga xam ne mooy Maryam wa Isa alayhi salaam am na loo xam ne ahlul kitaab wax nañ ko ci alquranul karim da cee bëgg a leeral loo xam ne lu leer lay doon insha allahu subhanahu wa taala. waaye ba mu nappee ci loolu nga xam ne mooy xaaju saar bi dafa song beneen xaaj bi muy ñaarlu tomb bi, mu jëmale ko ci wàllu waxtaan ci li nga xam ne mooy faratay aj, muy loo xam ne doomu aadama yi ñu ngi toll ci fi ne ci di ko waajal. ba mu ci jógee mu dugg ci al jihaadu kër-kër yi, ba mu ci duggee mu dugg ci wàllu li ñu tuddee al riba, jóge ca dugg ci ñi nga xam ne ñooy am alal te duñ ko nangoo génne asuka. tomb yooyu yëpp saar bi dina ci jaar insha allahu subhanahu wa taala. waaye bu ci jógee dina ci jaar ci wàllu woo xam ne wàllu gaaw lay doon ci tunk, muy waxtaanal ñu ci ghazawaat yi, te mooy xare yi yonente bi salawatullahi wasalaamu alayhi daan xare rawati na lu melni qazwat badr ak qazwat uhud muy ñaari xex yi nga xamne xex bu ñëk bi di badr julidi ñoo ci gagné xex bu ñaaral bi di uhud dañ leena gagné bi nga xamne moy badr ñu gagné len ci dafa am lutax ñom ñu gagné bi di uhud dafa am lutax ñu gagné len lolu sar bi dina ko netti insha Allah subhanahu wa ta'ala naka nonu mom sar bi bimu ci joge dina andi ay tektal yu leer nañ yo xamne motax mutax mu teural ñu gagne ñe ci uhud ndax li yamiz Allah bayna al qabid wa tayyib yalla mëna ragne li nga xamne moy li set yalla mëna ragne li nga xamne moy li leer motax bam koy tej insha Allah da ngeen ci deg ya ayyul ladina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun jël nañ ci nawas ibn sam'an mu ne deg na yunti bi sallallahu alayhi wasallam mu ne yu'ta yawm al-khiyam bil qur'an wa ahli alladhina kanu ya'malu nabi taqdumuhum suratul baqara wa alu imran yunti bi nana bu yawm al-khiyamé dinañu indi al-qur'an indi ñoñ al-qur'an ñi nga xamni ño dan jëfé al-qur'anul karim suratul baqara ak ali imran jité len ñom ñep ñu and waxu wuti fa nga xamni moy keuruk teranga ga yalla ñu ci yalla bolé subhanahu wa ta'ala kon sar bi di ali imran ci teunk bu gatt lolu moy li nga xamne moy yir bi nga xamne beggu nañ ko ci def pour ñu xam lan moy ali imran ana lan motax ali imran wacc ay yi nga xamne ci lañuy bëgg duggu dafa am mbolo mu joge won ca najran ñukoy wax nasara najran motax nañ juroom ben fukk yo xamne fukk ya ak ñent ci kilifa lañ bokkon waye ñett ñoo ci gënal nek kilifa Abdul Masih Al Ayham ak Abu Haris ibn Alqama Abdul Masih mo nekkon seen njib Ayham moy kiñ dan diisol ki nga xamne moy Abu Haris ibn Alqama mo nekkon seen fure ñu dik ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dal di koy wax wax yi am ku ne ko Isa huwa Allah mu ne ko Isa moy Yalla biñu ko laaje lutax nga wax lolu mune li annahu kana yuhyi al-mauta parce que daf dan dekkal ñi faatu kenen ki ne dedet huwa ibnullah doomu yalla la ñu ne ko lutax mune ndaxte lam yakun lahu abun amul bay kenen ki ne innahu salisu salata moy ñettelu ñett ñi ñu ne ko lutax mune ndaxte yalla moy wax ne fa'alna aqulna def nañu wax nañu mune bu fekkon yalla dong na du wax fa'alna ak khulna day wax ne fa'altu wala qultu yunti bi sallallahu alaihi wasallam dal len tontu ca njangale mo rafet ma baraj baraje wulen dalul ci sen kaw waxu len li ngeen wax epuna waye def nañu teylu wax len kaddu yo xamne bam ci noppé ñom ñepp xamne ñu tontu lu leer fi rek la mëna joggé mun len alastum ta'lamun anna rabbana hayyun la yamut xana yi xamul len suñu borom bi day dunu te du faatu mukk ñu neko an kay mune ki ngeen wax muy isa mom dina faatu mun len xana ñeen neewul len ne xam ngeen ne doom day niru bayam ñu na xakay mu ni yalla kenn niru ko mu len xana di yeen mo ne yeen ne yalla li ci asaman ak li ci suuf dara ump ko ñu waaw mu ne ku dudi yalla nak asaman ak suuf amna lu ci ump xana di yeen yeen ne yalla du lek du naan ñu waaw mu ne ku dul yalla nak dana lek dina naan Isa mi dana lek dina naan lolu bi ko yundi waxe salawatu alayhi wasalamu alayhi fasakatu ni dal ni cel dal nopi yalla tabaraku taala dal di tambali ali imran ci bobbi ba nim ag ci jurum ñett fukki ay ak nangam lepp mi ngi koy tontu ci diko tek ci kaw tontu bi yundi bobu sallallahu alayhi wasallam kon ñu dal di fasiyene dor li nga xamne moy jema tekki li nga xamne moy li ñu ci suñu deg may muy suratu ali imran li nga xamne nak mo ne ci tafsir moy sotandiku am ay wax ci ay wax yenen day aji wo nga deg olof lol deg lak we di arab lol doora mëna jël li soti ko ci li bu ci lenn amé rek du soti motax bi may tambali may ñaan yalla israh li sadri wa yassir li amri bismillahir rahmanir rahim yalla neena alif lam mim ñetti lettre yoyu yalla tabaaraku ta'ala mom mo xam limu ci nam waye dal daf ko ubbe ay sar yo xamne mat na ñaar ki sar ak juroom ñent amna ay ben lu melni nun aqaf ak sad amna ay ñaar ñaar lu melni taha yasin ak hamim amna ay ñet ñet lu melni alif lam mim wala alif lam ra amna ay ñent ñent lu melni alif lam mim sad wala alif lam mim ra amna ay juroom juroom te fa la yam moy ka ha ya ayn sad wal ha mim ayn sin qaf yoy mom moy li yalla tambule bati wala bok limu tambule sari ngeen gisit ne lettre yi buñu ne yalla mo xam lim ci nam modi so adresse won tay a l m ci ben auto wala ci ben baram mu romb la kenn mënul wat ne ab laylo momam auto bi wala aliyu lo wala lenen ndaxte a ak l dafa am luñu ci mëna bind waye dal bokku na ci kem tani alquran yununti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mom mi fek lettre yi ci surtu fili dal ne ko alam tara jange ko alam mu fek ko ci baqara fek ko ci ali imran jange ko alif lam mim lolou ci kem tani alquranul karim ci la bok nañu nangu ni dal ci la bok muy lettre yo xamne sama borom tabaaraku ta'ala mo xam lim ci nam yalla neena allah yalla la ilaha illa huwa amul ben yalla kudul koku allah la ilaha amul ben yalla illa huwa kudul koku kuy koku yalla al hayy moy ki dundu go xamne du fatu muko al qayyum moy ki taxaw te it du daan muko ñaari baati bu ci nek yalla daf ci def al hayy ak al qayyum bu newon yalla hayyun hayyun qayyumun bokut ak buni al hayy ne al qayyum moy buni al hayy moy dunduk yalla gi amul fuñ nan falay tambule amul fuñ nan falay yam dedet wa wa'idun ma'in lahu min sani wa lam yazal jalla azimu shani amul fum tambule amul fum yam al qayyum moy ko xamne momit du daanu mukk waxuma la daanu waye du rengerengi bañ nan ni beug daanu motax ku ci wëru ku nekk it do daanu mukk inshallah subhanahu wa ta'ala moy wëru kay wi mom yalla moy al hayy moy ki dundu al qayyum moy nga xamne dafa taxaw ci daanu mukk tabaaraku ta'ala yalla momu boko xamul nazzala alayka mo wacce ci yow yunit bi al kitaba tiri bi ñu wax al qur'an nazzala mo wacce alayka ci yow muhammad sallallahu alayhi wasallam al kitaba tiri bi di al qur'anul karim ak ni nga xamne ni la fesse del ak ay burhan nim fesse del ak ay hujaj nga xamne ko wax ak mom ku nek so jadde fe mu jar fe mom alquran moy wax deug wacce alquran bil haqq ci deug deug tax alquran wacce alquranul karim li nga xamne mom lay wax lu deug la waye bimu ñewé mu sadiqan dafa deugal lima bayna yadayhi ci la ko jitu won li jitu won alquran bi alquran ñewé dafa ñew fekk lolé mu deugal ko lutax ndax ben téré la bu jëgo ci suñu borom tabaaraku ta'ala kon nak li nga xamne mom moy alquran bimu ñewé da fay dadi dik deugal li nga xamne moko jitu won ndax lenn la ci mom tay day ñew matalik li nga xamne mo fi jitu won yalla wa anzala tawrata mo wacce tawrat wal injila mo wacce injil mudi ñaari mbir daf ne nazzala alayka alkitaba dad ne wa anzala tawrata modi ni yalla wacce alquran bukut ak ni wacce tawrat ak injil ndax batu nazzala moy day wacce par ndank dafa wacce dara wacce wat dara manam par etap mune nazzala anzala nak moy liñ wacce dañ ko boole ben non rek mune cipp nonu la tabaaraku ta'ala def tawrat nonu la def injil muy ñaari téré yo xamne yi ñi nga waccion ci banu israël bele di téré musa bi di téré isa alayhi assalam mune wacce won na kon at tawrat wal injil min qablu lu jitu muy wacce alquran ñaari téré yoy ne kon hudan njub lin nasi ngir nit ñepp orientation la won yo xamne ña ca don japp lola dong mo donun ak njub hudan lin nas ndax dama dama fumu tollu day sak luñ tudde njub al huda suñu jang fatiha da ngay deg nit ki bu jange ba di xajal day wax yalla ihdinas sirata al mustaqim yalla ñong la ñaan nga tek ñu ci yoonu njub bu mu waxe ihdinas sirata al mustaqim bu de nit ko xamne defar na xolam defar pas pasam defar jikom defar ngoram turul ko niko alquranul karim turale tek ko fiko yunit bi salawatu llahi wasalamu alayhi tek su baba yalla daf ko dal tont rek tont la moy nak zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin lolou ngamay laaj mu njub gogi de la rayba fihi hudan lil muttaqin bo de setit alquranul karim kon ñetti baat lay don baat ñaari baat ñeukey moy fatiha ñettel baat bi moy lire ci alquran lepp ñaari baat ñeukey moy bi nga ne yalla alhamdulillahi rabbil alamin moy yalla yow rek yow yalla te xamna ne yow rek yow yalla lolou ben bad la bi nga xajale muy fi nga tollo ci ñaan nga lako ihdinas siratal mustaqim yalla nak ma tek yoonu njub momit moy nga nan yoonu njub ba nga xamne ca nga tegon ñu bax nya yalla boma tek ci yoonu nga mere lolou tam bok setlo ben bad la yalla it nak daal lay tontu nim lay tonto moy leg leg da ngay deug so waxi nit waxin wo xamne da nga don wër mbir nga wër wër gisoko ding ko gisee waj li wax han manam pour won len ni am nga sens lo gison ludut li rek bo muy tul da nga sanku ñetti baaj yi nga xamne nak moy lu melni han kenn mënu ko tekki ndax doom adam yépp ño bokku nuñ koy waxe motax alif lam mim nakare tek lol waye yalla dal wacce na alquranul karim wacce tawrat wacce injil min qablu lu jitu muy wacce alquranul karim hudan lin nas wa anzala yalla ibmo wacce alfurqana teri bi nga xamne mo takale li nga xamne moy alhaq wal batil teri bi nga xamne mo takale li alhuda wad dalal muy sankute akuk njub wala deug akuk tiaxan te almurad bi alquranul karim وكر وكرر تخسيما لشانه دنكو بانتو غير ماغاليكو بير القران الكريم ناخ دافنا ليغ نزل عليك الكتاب ليغ من وانزل الفرقان تعسيما لشان القران الكريم ان الذين نيغا خامني كفروا نيو ويدي نيو بايات الله تي ترلينو يالا بايات الله تي اي يالي نيو ني لهم امنا نيو عذاب شديد مبغل مو متي يالا يالا مسل نيو والله يالا عزيز كتدلا zuntiqam koy fayanto la yalla ku tedd la aziz bas lu ko neex sañ na ko def monte su ko neexon lum def banopi ne ma def te ken munu ci dara daf dul doxal nun rek parce que halim la ku denir lu te labir inna allah yalla nak jarna ragal ndax yalla yakhfa alayhi du ko ump la yakhfa alayhi du mur ci mom shay'un dara dara ji it defu fi ash-shay'u dafna shay defu ci alif defu ci lam moy dara lumu tuti tuti lumu reere du ump yalla fil ardi du ci soufsi wala fis samaa'i du ci asman si holati yalla moy nga xamne yusawwirukum mo len di bind fil arhami ci njuru yi fil arhami ci njuru yi manam ci bir jigi birub jigen la yalla yi bind nit kayfa yashaw nim ko nexe kuko neex mu war la xessal fofu lay amé kuko neex mu war la guddal fofu lay amé kuko neex mu sant ci mu namu ci ak gatt fofu ngay gatti ku nara am yaram fofu ngay amé yaram ku nara naqari deret fofu ngay naqari deret ku nara neex deret fofu ngay neex deret kayfa yashaw nuko neexe motax ku ñew ci aduna ci sa bo defé lo xamni day soppi ni yalla bindé won tabaaraku ta'ala da ngay am ab jam jam ndax yalla mo ne yusawwirukum fil arhami kayfa yashaw kenn ku nek la neex yalla mu def ko fofu non la ko defé mu tuddi wat ko nim ko ubbe won moy la ilaha illa huwa ben yalla amul kulul koku la ilaha illa huwa yalla al aziz moy ki tedd al hakim moy ki xereñ xereñ moy ko xamne do def lu nek njumte lu am njumte kulul tabaarak wa ta'ala ñaari leg leg nga tambali mbir dem ba ci bir nga yek ne so yegun do ko tambale ni ni nga koy defe leg leg nga romb tabax kat bo xamne day tabax lu kërëm waye tout la koy tambali rek gis plan bu dak bi kërëm am bu gisone bi bo moytul be lay def waye leg leg mu nek dekk ci fukki at gis plan bu dak basam bi so ay xaliss day tej bimu jikon def tabaxat bi yalla lol du ko dal mom hakim la aduna bimu ko tambali ak legi dima guñu ben bis ñu ne yalla neena nawal batili su ngeen setlo julli jurom suba ñaar rakala tisbar ñent waye lu lo am am jot bo demé bu retire tam du tax yalla na legi suba kat comme nga retire defal mako 4 rakka dedet do demit ba tisbar mo defal mako 8 rakka parce que du nga retire dedet lo am am jot yalla 2 rakka la laaj lo am am jot yalla 4 rakka la laaj ci tisbar waye lo son soni nak ñent rakkam yoy mom namat rek tabaaraku ta'ala kon mom moy al hakim du ju mukk tabaaraku ta'ala yalla huwa allazi moy ki nga xamne anzala alayka ma wacce ci yow alkitaba tir bi dal qur'an minhu amna ci alquran nak ayatun ay yo xamne muhkamatun muhkamatun dañ leena xereñe hunna ay yoyu nak umul kitab ñoy ndey tere bi ay yo xamne muhkamat moy atti bi ci nek mom boy jang rek di xam limi tekkal fi ayatun bayyinatun wadihatud dilala la iltibasa fiha wala ghumuda ka ayatil halal wal haram hunna aslul kitab wa asasu baad yoyu nga xamne ay yoyu nga xamne muhkamat lañ ñom boy jang rek dadi xam lan lay tek mom amul ay jafagn jafagn manam bu yalla ne nazala bokay jang rek xamne moy tekki waccina wa ukharu amna yenen ay yo xamne yi nak momit min ci bi alquran waye mutashabihatun mom dafa niro lo ci wax keneen mën na caa wax leneen ne li lay tekki. Bokk na ca léegi aay yi ma waxoon alif laam mim, boo ne alif nangam lay tekki, keneen ne la alif nangam lay tekki. Soo demee ci tafsir Al-Qurtubi daf ne li nga xam ne moo gën a rafet ci li nga xam ne wax nañ ko ci mutashabihat yooyu, mu ne al anna al muhkama ma urifa ta'wiluhu wa fuhima ma'nahu wa tafsiruhu. Mu ne mutashabihat al muhkam, nee na muhkam mooy loo xam ne boo jàngee xam li muy tekki, xam lan lay firi. Mutashabihat nag mooy loo xam ne tabaraka ta'ala rek moom mooy nga xam ne moo xam xam-xam ba keneen ku dul yàlla subhanahu wa ta'ala xamuloo xam-xam ba. Lu mel ni qiyamu saa, kañ la bis piñ ci taxaw. Lu mel ni génnu ya'juuj ak ma'juuj, kañ la ñuy génn ak nu ñuy génne. Lu mel ni xuruju dajjal, lu mel ni mbirum Isa, lu mel ni saar yi nga xam ne mu laan wax léegi alif lam mim ak ha mim, baat yi lu muy tekki, loola moom yàlla tabaraka ta'ala rek moo xam li nga xam ne moom la ci nam. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi wax ci hadis nee na alxalaalu bayinun walxaraamu bayinun wa baynahuma umorun mustabihat. Nee na li dagan leer na nañ ni bëccëg, li haram leer na nañ ni guddi. Nee na cien diggante nag li mbir mi nekk dagan naag daganut, haram naag haramut. Salawatullahi wasalaamu alayhi nee na képp ku fi bàyyi loolu ñu naan dagan naag daganul, haram naag haramut, ngir ñàkk xam, nee na setal nga sa bopp, setal nga sa diine. Waaye nee na képp ku ci dugg nag dugg na ci lu haram. Maanaam kon islam day bëgg nga li leer muy li dagan nga yem ca, waaye lu niroo la it nga bàyyi ko fa. Lu haram la nga bàyyi ko fa, bàyyi waale fa la nga xam ne mooy la niroo. Waaye yàlla nee na fii ayatun muhkamat, aay yoo xam ne dafa leer nañ. Hunna aay yooyu nag umul kitaabi, ñooy ndey téere bi, maanaam ñooy ca saanu téere bi. Looloo tax alquran jóg. Lu tax? Mooy baat yooyu nga xam ne mooy muhkamaat yi, ñàkk leen a xam day wàññ ci sa diine dara. Xam leen, ku leen xam yaa ëpp diine koo xam ne xamu leen. Ku leen réere ku nekk yaa gën a tuuti le. Waaye yi ñu tudde nag mutashabihat muy alif lam mim, kooka nit munu koo xam ba raw ci moramam ci wàllu diine, waaye ñàkk koo xam itam du wàññi dara. Maanaam suñu faatoon ñun ñëpp xamuñu lan la alif lam mim di tekki, duñu wàññi dara. Waaye suñu faatoon ñun ñëpp nag te xamuñu aqimu salaata wa atu zakat lan lay tekki, su boobaa nag moom dinañ amam ay mushkilaat yu bare bare bare bari. Moo tax hunna umul kitaab bi, ñoo ñooy ndeyi téere bi, moo tax ñoom tam ñoo gën a bari. Fa amma alladina, ñi nga xam ne nag fi qulubihim dafa nekk seen xol zeyqun ak jeng, seen xol dafa am jeng, maanaam wirgu bëlëg talag nekku ca. Nuñuy def ñoom fayattabicuuna, dañuy topp ma tashabaha minhu, la niroo ca alquran. Luñ koy defee mu ne ibtigaa al fitna, sàkku fitna rek, wa ibtigaa a ta'wilihi, ak jéem a xam lan lay tekki. Yàlla nee na ku sa xol jeng au lieu nga fekk fi aaya yu leer yi nga neca doyloo ko, da nga fi bàyyi aaya yu leer yi, say julli ma tëgut, say woor ma tëgut, say aj makka ma tëgut, say asaka ma tëgut, nga nekk nag ci biir mutashabihat yooyu, di jël ay alif, di jël ay lam, di jël ay mim, di compte, di walbiti, di calcule, di dem rek. Yàlla nee na déedéet bàyyi leen ko fi, bu ko defee ngeen yem ci umul kitaab yii nga xam ne ñàkk koo xam day tax a des ginnaaw, xam ko day tax a jiitu, ngeen jëm koo xam. Islam nangu na nit ne ci biir islam am lum ci xam ak lum ci xamut, te it du teñ na te ko na di baax. Waaye nag islam du loo xam ne da nga fokk ma xam lépp. Jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, sahaba yi mosoon naa am ci seen biir ñoo xam ne wala kenn koo xam ne salawatullahi wasalaamu alayhi daf koo joxoon liste nafiqi, ne ko ñu ñooy nafiqi. Waaye taxul sahaba yi xëy na ko léegi ñun tam jox ñu liste bi, te it demuñu ca waajam jox liste ba ne ko léegi foog nga xamal ñu liste bi. Xamoon nañ ne ci biir lislaam am na ci mbir yoo xam ne mënes na koo ñàkk xam te dutee lislaam dox. Am na ci biir adduna mbir yoo xam ne mënes na koo ñàkk xam te dutee adduna dox. Waaye am na yoo ne fokk ñu xam ko. Moo tax yàlla day wax ci alquran ne su ngeen faboon géej yépp def ko ay daa, fab li nga xam ne mooy garab yi damm ko dagg ko def ko ay bindukaay, bëgg a bind samay wax la nafidal baxru qabla an tadfada kalimatullah, balaa wax yàlla jeex daa yi dana jeex tàkk géej yëpp ngeen bind ko. Looloo tax yàlla ne kon nag léegi da ngeen defab li nga xam ne mooy defar jikko, defar seen diggante ngeen jël ko. Loolu nag mooy alquranul karim yi jarut muy toll ni ay téere yu bare bare nekk ay 40 nangam tam du ko jaar. Mu ne kon am na ñoo xam ne dañuy topp ma tashaba aminhu ibtigaa al fitna, di ko sàkkoo fitna, wa ibtigaa a ta'wilihi, di ko sàkkoo jéem a xam lan lay tekki. Wa maa yaalamu, du xam nag mukk ta'wiluhu lan lay tek illa Allah kun fi Allah fofu tam so jange wa ma ya'lamu du kham ta'wiluhu lam tek illa Allah kun fi Allah dafa am alamatul waqf buy wonane fofu dañ ci wara taxaw door ne war rasiquna fil ilm waye bone wa ma ya'lamu ta'wiluhu illa Allah war rasiqun bëgg ne war rasiquna fil ilm ñamit xam nañ ko su baba fofu amul taxaw taxaw kay kon al ayy ni lu tude wa ma ya'lamu khamul ta'wiluhu lan la yoy di tek illa Allah kul yalla fofu may wax taxaw kay bi war rasiquna fil ilm ni geedi ci xam xam ñom xamne kan moy yalla xamne ñax ge xam di len wañi dara xamne xam gi du luñuy xamlu ñoñu yaqulu ñom dañ nan rek ñun day amana gem nañ bi ci yi nga xamne mo ñu yo amana gem nañ bi ci alif lam mim

ma min ahadin illa walahu manzilun fil janna wa manzilun fin nar. Yunus bi alayhi salatu wassalam neena ko seen muy dox amna ñaari kër, kër go xamne ñang ko ko dejjal ci al ci al janna ak këruk sabara. Mu ne ko seen muy dox rek amna ñaari kër yoy, ku wedd yalla ñu jox la sa kër fofa, ku nangul yalla ñu jël sa kër jox kenen ko weddi suñu borom tabaaraku ta'ala. Lakum am ngeen fiha ci al janna ja faakihatun katira, foytef ju bari. Foytef moy fruit, moy ñom pom, ñom ñom orange, ñom ñom mandarine, lek yoyu nga xamne tabarakallah leg leg bu nit ñaané ba neuf diko jëfëndiko lele nga romb ko ci tali bi bëgg ci tabarakallah budé aljanna mom kën do ko jaay par kilo dedet. Lakum fiha faakiha, ku dugg rek am ko kaseera ju bari nak, ku dugg rek am ko kaseera ju bari. Leg leg nga dem ci ben hotel wala yoyu dal gang fay dal mo lay may akku bo añé ba nopi ñu andi la yoyé nga cey tek. Waaw Allah aljanna idnun la, dugg gang fay dugg rek mo lay may sa bo soxla ci yoy rek man ca am. Lakum fiha faakiha kaseera, am ngeen ca foytef ju bari. Minha ta'kuluna, ca ngeen di lek. Bu yal ne won ta'kuluna ha kon dana am bis mu jeex, waye bu ne minha moy lu yag yag du jeex. Minha ta'kulun, ndax min day joge ci mbir am lum fa bayyi. So ne won ben way mayma min ta'amika, bu ko tan ne ko mayma ta'amaka, mayma min ta'amika moy dala ci may am lum dese, waye bo ne ko ta'amaka moy da nga ne ko mayma lepp. Motax lakum fiha faakihatun kaseera minha ta'kuluna, ca ngeen di lek. Lu yag yag nak duñ ko jexal, lu yag yag duñ ko jexal mukk tabarakallah. Mufassiruna ñu ne ya'kulu ahlul jannati min ba'di thimar wa amma al-baqi fa 'ala al-ashjari 'ala ad-dawam. Da fay sax ba faw garab yi duñ rat mukk mukk mukk, li ñu lek ko la ca des ca garab ya di taral al janna ak di ko rafetal. Wa fil hadith la yansi'u rajulun fil jannati min thamariha illa nabata mithluha makanaha. Barkalla hadith bobu bo demé ci tafsir Abi Saoud jukib jurom khatum ñen fuk ak jurom ñent hadith bang ci mune fepp fo watte ab dom ci aljann rek benen dom saxfa endon inondation manam toy toy kriya sox kriya lab yalla yag na ko yebal ci nit a munax nit ñi togn giñ togn motax yalla di yebal yoyu bokku na ci dem mom ndax yalla du togn sa bu yebale ay ñeereer ci ab du gox gox ba amna lu ñuy def lu yalla bañ sa bu yebale waame muy taw ni ndox sedde ni ndox sedde bu toxale nit ci kërëm rek yalla neena amna lu ñoña def neena ñoña deug la dimbele len lu war ñepp la jël seeni bagage yobbu ca ñoom defaral len fofa ba du ta lol lu war la mu ne waye ñoomit nañu daldi dajé ñoom ñepp seet ci seen biir ñan lan yaakar ne ñi def lu neexut yalla ba tax yalla yebal ñeereeri wala lu neexut yalla ba tax yalla yebal ndox mi barkal lu am solo la ku mu dal ku ne nak warasna la yeeram ñaari yeeram ben yeeram bi moy ñew dimbele ci la ben yeeram bi moy ñew dimbele ci la ci bu gaawa gaaw benen yeeram bi moy waxtaan ak yow ci waar la delo ci la nit ñi nak leg leg ben bi rek lañuy def moy dimbele ci la te bobu it leg leg tabarkal la du deme namuy wara deme fa aradu yalla mu ne bañu du moyo fa arsalna alayhim saylal alim yebal ci ñoom waami wo xamne da fay alage ben ñaaral ba wa badalnahum ñu wutal len ñu remplacer len moy wutal bi jannatayhim ca seen ñaari tol len amon jannatayni yenen ñaari tol tolen amon legi bukut ak legi tolin am tolen

صراط الذين انعم الله عليهم المغضوب عليهم مو ني ام خام خام تي نغو ني جيب سين خام خام مو يهودي مو ني ام خام خام تي نغو ني جيب سين خام waye bi yam jihudi donc moy julit bu mana doon bo amé xam xam te jitu wo sa xam xam yaangi dugg ci bir ñi mata xam jafé yomb na jëfé mo jëf sénégalais liñ xam kenn xam nu dal waye tout liñu jëf wala dalin dalina moy ñi nga xam ñom amul sa xam xam moy nasarani nasarani amuñu xam xam nak ku amul yonent do am xam xam ci nasarani amuñu yonent amul ben yonent bu yalla jël yonu ko ci nasarani fexal nañ nak ba placer wu ci isa jël ko muy sen yonent dañ ko xé waye yonent bu yalla yoni ci yewu la ko yoni rek wala ci juliti banu israël te nasarani duñu banu israël waye nak fexal nañu ba bux boxlu ci ben programme ñom simon ben programme ndongay risa yi ngeen setané film bu ñu leen tek dembu ci dimanche ci ngone bu ñu bëgg dogu da ngeen gis ndongom lu dëngul lu nga xane dox gaay yi yobbu ci lañ wax ñom mo do la ko ci ginaaw di xol waye lamuy tek moy ñom amuñu ben yunit ndax bu dañ dëgg la yunit do ko am mukk fas ko yene ray ndax ne dangay koy sakal taxe ginaaw nga ne mom mo beug de ndax suñu bakari muru sa yalla ne wama khatalo reuy ñuko bu ñew ci sortu ni say dañ ko gis inshallah kon mbokk yi bu ñetti yoon yi amé way ko beug ñuk fexay la tege ci siratul mustaqim waye xol fi jaay ci al mahdubu ali wala nga jaal ci dalil ñoo ñew tuba bi fajar bu jot iman wax ko fi fajar bu jot boy julli wax yalla ma ngi lay ñaan nga tek ma ci siratul mustaqim yalla ma ngi mutlu ci yow yalla boma tek ci yoonu tuba bi loolu lañu ñaan fajar bu jot waye li ñuy defal yalla moy buñu xeye tere ci yoonu tuba bi solo ni tuba bi di won do ni tuba bi di jëf leen geen ni tuba bi nekk ay tuba fi ko na ci tuba mu kontan te ku ci nekk ci tuba bi ba tey ci tuba bi wama amru firawna illa fi tabaq al-correct yalla ñu yalla musul ci al yalla ñu yalla musul ci bëgg tuba su boorul tuba su boorul tuba lolu ci teunk moy suratul fatiha yalla ñu yalla defal jamm ñaarelu sar ci al-quran moy suratul baqara al-baqara moy tekki nak ndax yi ñuy gammo di leen ciétélé yab leen bay bëgë dé ñom la yalla jël sar yi gëna ñand wacc ñu fa ñun tuddé ko nak waaw té ñun fuñu jekk nak rek sabi madina la wacc nek timiri ñaari timiri aya ak juroom ñet fuk ak juroom ñaar aya moy bu doon ci tuba tay fi ngay amé virgule boy wax loloy aya moy tax ñu ma xamni alquran nga ne alquran sar nangam aya nangam mel ni nga ne parcel azini unité nangam villa nangam adresse wala leer alquran bo ne alquran moko wax suratul baqara aya 30 la nga wax da di leer adresse da leer nañ ku man alquran te min ko day ubbi rek baax ci te ab julit nak da wara xam alquran min ko suratul baqara mo gëna gudd ci alquran alquran ya baqara ci gëna gudd mom nak walu sharia lay jangale ak firi fatiha da fay ñew mom pour firi fatiha bu ci joge jangale walu tashwir constitution wala bok tere li ay loi sharia yi nga xamni julit da ko soxla wo ci dundal yoyalu ci bare

tasluqu bi aydikum ila tahluk ben ñaaral bayit bo joxe baxna waye bo jele yef jambur man nga ca dé moy duggal sa loxo ci tahluk ben way da tukki ñew gaay dañu lay xaj bari jox ko lu mat juroomi million ñew jënd ci auto bu rafet tak ci jabar ko gaay dégg kenn jëlu fa rek sax aw kiyam ñu nga gis ko nako manako wala tur xobi ay dikum ila taluka wa alaykum assalam wa rahmatullah khassino te ngeen rafetal bu ngeen di def ngeen def lu rafet inna allah ndax ci yalla yuhibbul muhsinin ko bëgg ñu rafetal la al ihsan rafetal nak amul fu mu tambalé amul fu yé lepp lu way di def te bañu lu ko ko netti lolé ñu ko jappal rafet الإحسان بن كلاجي يقول أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك لولا أنت تصوف ما يبدا يرفق الباء يب لا يدفع بيجي كل سن برام تبارك وتعالى نيتي بيا خلفك أنا في بالك دم من ميت من جل رك وايت إحسان رفق ال جل يقف ما لم سود في يين ترى كلمة تفق سجل دائما waye ci al ihsan man nga gess rek gess ben way da na sey ki mo ñal sikim rek sa julli gis nga ko wala nga ne assalamu alaykum xol fi dana wax rek lagos bi la yow lu seen ci lagos ci jamm lolu ci jakk da ci doy wax lool waaw motax wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin nga rafetal ba mel yalla nga lay gess subhanahu wa ta'ala motax ñu bax ni daan ci gor gor lu lol ci rafetal yalla ñew ci aj makka yalla ñuko fa yalla ñuko defal wa ci moot na ngeen matal al hajj aj a lillahi ngir yalla wal umrata la ngeen matal umra gi lillahi ngir yalla ha kuy aj na nga aj aj gu mat kuy umra na nga umra gu mat way ñaar yeb lillahi ngir yalla aw ndax da am ñuy aj ci aj ngir yalla ndax da am ñuy umra ci umra ngir yalla nit dina jogi fi aj dem ba dikkat yalla dox ñak ci pass ñak ci ta ñu pikir le la na san wallahi ne san nga bo xante ma san ñu am jaro nit dina umra ji ngi teyal dox jëndi ma ci nis rek ñoo jaay waatimul hajja wal umra waye nak lillah motax cheikh islam haji ibrahim yass nako yalla yok leer dafa andako gaay ñi aji ñu dox bi ñewé ci dëkk seen jank buy for ganar bu dé mu for ci yetti ganar yu dé jëme ci kër ga mu ne dem leen ñu dox ne ko xana xamulen ni mid da haram xale bane a kay da fo jeme li da sama mama ko yoni len ko de mu ne rer ah da ngay lek med mu ne wa amon nu tara ghayra dakhin wala ahadin fala isma ali he he shay islam ne ne andi len seni pass ñu aji mak mu ne andi len seni pass ñu boole pass yepp jox ko dal ñu bisi di aji makka di setan koy lek mit ajoru la ay way wa senegal don def non ay way te de la war ne ajoru len ala don ci jaru don ci ya ala xiyawane fayn ohsirtum bu len galankore ci kaj bu mënul leena def aj gi lepp su baba fa mastay sara na ngeen ray la jappandi min al hadi ci hadiyu manam da nga dem ba ci yor wadi aji war ma ci aj gi yep waye febar dal la wala galan ko dal bu mëno dem da ngay hadiyu fa mastay sara min al hadi sa bay dalon na len ci fatu makk ñew na bu seen hadiyu bay jub makk wa xoy fi kar len du ngeen fi dugg lu dul deewen mbalu dul deewen jek misiyante wagneko yoonte bi nañ lay fi ñadi sa bay ne ko ray lañ defut
fay lañ defut il faut ag yoonu da da ngay wéd yalla ñu ne ko wéduñ ko way dañuy rek dañuy dem ay rek amar ñoo ni yoonu wayo kana ñu nekkul ci deug mu ne ko bala ñoo ne ci deug de mu ne waaw legi nak fa fi ma khaf pourquoi ñu tapé mu ne ko amar tapatu ñu ragal ñu sama borom bu wéddig la nañ yam fi baba yu ko ne dem tok fele faste sey sey moustache yoni tibari sallallahu alaihi wasallam mom tam tok lay san def ni um salamata wala kenn ci jigen ni de ko ne yawmu yalla yoni kay mu ñew mu ne ko duggal ci barkelit magis la mam ak yow re ñew barkal jigen ni wax la mu di ko mu ne ko ñi yow rek la ngam waye fiñ ko jaar tay bu soppi xam nga def mu ne ko ha nu may def mu ne ko kay ma wax la so genné bu la wax dara genné la tay sam sam hadju yéne ne ko watal so na ci wax mu jëm rek so ngam xaram hé sa way ku nek so ngam xaram dal so ngam so way lako wat ma ah mu ne ko yéne ñom yow rek ñi tapando mo tafle sa ñu tafle ablay mo wax dara joge makka jaar joge madina jëm makka fu yoonte bi massa yenn bu fa agge dana fa yenn na xoy yoonte garab bu massa dag yar pour dakh gelema bu fa agge dana fa dag yar mom tam pour dakh gelema na xoy yoonte bi ali fa fu yoonte bi massa jadd mi top fa dina fa jadd mom tam mom dal nem ko don defal lakoy defé bu ba muy ag na xoy yoonte bi ali fa sa bay am na ko ci massa jinn xal bëgg lek xal mu yag mu ni wayo yoonte mu na lek xal ni la xam mu ne kon mom du lek xal nak lemu wote ak yoonte bi na at na ko xar fekk da ko xar cete tete tete ñi ñoo xel ci sunna wallahi motax fi ba lu ko defé rek sa bay lay ko tapando wala tahliqu bi lan wax nak ruusakum seeni bop bi lan wax ñen di aji bu ci kenn wax hatta yabluqa lidul dafa ag al hadiyu hadiyu mi ray manam tawaskem mahillahu barabba wala bañ koy ray li fek aggu ci bam rendi bu ngot su tagge da nga ret nak ah watu mana jemp faman kana minkum kunak ci yeen maridan feba aw bihi azan wala mu am gom min rasi ci bopam ba watu te watu ju dugul fa fidiyatun fok mu joxe fidiya so tele watu ko ju dugul da nga war joxe fidiya lan moy fidiya min siyamin qor aw sadaqatin wala sarah aw nusukin wala ray wa ñetti fo nga ci ben lolo moy tabaskem ko aj makka tabakal fa idha amintum min am yakulu tanak faman tamatta'a ku def tamattu aju tamattu manam bil umrati ren nga umra il hajj ajren ko ka fa mastay sere min al hadi fokk ma ray lu jappandi ci am tabaski nga xamne da nga def tamattu ndax aj da am tamattu ak qiran ak ifrad ifrad moy ajgu aju kesse qiran moy bolé aja ko umra tamattu moy bi nga aj umra yagut nga aj ñi yeb kenn ko da am façon boy ajé ak noko yéné fasna yene aju umra wala ngene fasna yene aju khairan wala ngene fasna yene aju ifrad kep koy aji comme ça leg leg ñu lay jangal yu mel non faman lam yajid ku amul nak hadiyu fasiyam day war thalathati ayamin ñet fan fil hajj ta sani ajya wa sab'atin war juroom ñaari fan isa rajatum su ngeen ñibé tilka lim bobu nak azratul fuk la kamilatun yumatsak fuk yumatsak zalika limu wax nak nga wax ko ray liman day ñeel ko xamne lam yakun ahluhu ay mbokam neeku ñu hadiri al masjid al haram dekk mak ku dekkul mak lay wax waye ku dekk mak mom dula war zalika liman lam yakun ahluhu hadiri al masjid al haram dekke makka ñu dekke makka lañuy def du bokk ak ñi ñuy def wa taqullaha ala lan yalla nak cey ak bari ci alquran
wattaqu llaha ragal yalla wa alamu ngeen xamne anna llaha yalla shadidul iqab ku tarbugal la non la de al hajj aj ashhurun ay wer dong la ma'lumat yu ñu xam moy kor korite diggi tabaski li rek moy wer aj motax ñi aj ñi ngi tambali fi giro wer yi la al hajj ashhurun ma'lumat ay wer la yo xamne xam ngeen ko fa man farada kul has farada ci bakkum fi inna ci wer yoyu al hajj aj manam yaangi ni dajale nga sa pass fa nga yene buñu woré nga tambali fala rafsa wala fuzuha wala jidala fil hajj fala rafsa jote amut na nga debar sa bop bo aje makka sa xel du nek ci difu wut asnaw sa xel du nek ci difu dox tanku jaxal defara sa bop gaaw fi legi fala rafsa wala fuzuha tay tay amut na nga defar sa bop fi ba bu dem makka di fa taxaw wala fuzuha de defar sa jukku fi gaaw wala jidala wala tazaqama bu dem makka di fa werante nit ba su ñu jukk fi al hajj tik aj sama kon xaar islam di wax ne bala aj ñu ngay defar sa bop fexema mo fa deme bu fa dox ay tank taxal dik suñu nan senegal yi ñom nangam mukk ci aj sax daganul ngay ñaan jabar daganul ñu lay may jabar yow jigeen ñi daganul ñu lay maye li fek yaangi ci ayyamul hajj ba ba lay simé ko waxuma la nang nga fay dox ay tank taxal yalla mëne lool bu kenn def waye xamal na ne jamono dana ñew ba gaay dem fofu jël hotel xamal nako subhanahu wa ta'ala bam ko wax ci dir bi yagna fala rafasa wallahi wala fuzuqa wala jidal dem ba makk nek jigen jegem nar diko def ni mu nan le ma za turidin nga dugal sa loxo ci posam jël mba nga jël ci or ba yobbu Allah wala fuzuqa de yalla xamon nako wallahi lesa and ci aju makka gi dem fekk ben way bu takki kiyam nga na demé 100000 wala 200000 yalla na waji di gisul ay borom ajgan lay gis ma tax melna ak ku bar da aju makka yalla na ko gis nga aju rangi 7 personnes lay nangul aj ñaata aji mu ne juroomi timiru jinn ñew na yalla na ko 7 la nangul sen aj waji xam set la nangul sen aj ñep Allahu akbar waji xam lol jara bay xel lol bay aj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj wama taf'alu lepp li ngeen def nak min khayrin ci lu baax ya'lamuhu Allahu yalla ko xam lu baax mo mënu ko lim du ko fi lim mu ne lu ngeen def ci lu baax dina ko xam amma tay tay gi mom na ngeen moytul ñet فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وتزودوا بنين دي اجي نين يوبلو نين يوباله فان غير الزاد لي گن سي يوبل نك التقوى مو دي رك يالا كوي دم توك من لاج مك نغا يوباله لو لك بول دم دي يلوان نغا يوباله لو نان نغا يوباله لو سول نغا واج مو سك واي نك fa inna khayra zadi taqwa yobal bi ko ne ci yobali moy nga yobali ak ragal yalla lo gis xamne momoko te bo fa joge ragal yalla bo nga ñew indal ko fi baña melni ak makka ak mos waji makka bo ñewé da ngay sappé ko waye melni mos aji makka ba na ko ñew di japp jax aji makka ba na ko ñew di japp jax dem aji ndeysan ñepp di siar ci janax ne du dem parce que mos mi c'est un sénégalais ñan ko no yow tam ki dem na makka alaji la alaji mos mu ne so xam nga gaay rek diko man mané ba mos ndeysan and ak soxna ci ne ko ah kon ñu siar ji dem na nan janax
misyari ji fi mustagni say sal sal ko patem ak nakol jamaa mu bam seen jana nek fe di ñew di ziar mu len xex bu wuti ko ñom ñay ñi dakk ba musa ne ba jana ne ci ci fam dan gaay lu ma len waxon mus dem na ko changer wuti ko silvi saut musse waye ci aji joge makka jaar hotel dadi wo ken te du sa jabar lolou ten du ko def ah wa tazawwadu fa inna ghayra zadi taqwa te bu ñew war la sa wa taquni ragal lan ma ya ulil albab yin baram khali tabarakal laysa alaykum nakul tiyan junahun bakar an tabtahu ngen sakku fadal wursak min rabbikum sen borom sa ngena dem ak ngir yalla ba nopi gis fa lu jaay ngen jind ko ñew jaay yalla lu dagal waye njaay tax la jog dagal aji ba nopi jind mart ndis ñew umra ba nopi jind mart ndis

ci xamone moy luy keralati di teral waye luy lakke kay wax deug yalla du ak ker waye nu lañ koy tuddé ci alquran karim zalika so gisa yalla wax li nak yukhawifu llahu yalla day xup bihi ci yimuy wax ibadahu jamam yi dafa bëgg ñepp ragal ko muna ñi ngeen seen ñi may moy de di teggi yoon yu may jaarlu di jaar fu ma jaarlu wut lahum min fawqihim dhulal min an-nar wa min tahtihim dhulal ta sawara wa al-akhirah kun ci wutal mbaj men mbaj upp na waxuma la ñu wutal la ci nak yetti mbaj dhulal nga sango ko ak yetti mbaj sawara yo alal ta sawara wa al-akhirah tangoro suma la ko bëggone misal dana jafé lol waye suma la ko bëggone misal mi ngi melni nga dem ca jël ca doomu tandrama foot ko diko foot ba muy ñim fukki yoon ak ben mom doomu tandrama bobé nga jël ko nak mom ma nga doon foot ñim fukki yoon ak ben tek ko ci aw xeer xeer wo wé nga ko tek nga daal di dem fa nak teggi dom ba doomu tandrama ba delo jiko sawara tangor wa def ca xeer wa moy sun sawara wi ci aduna lolou kenn mën ta xam mu tangor wa tollu motax ali sallallahu alayhi wasallam di wax ci hadith ba bu lu toll ni doomu tandrama ci sawara ñi won aduna du ngeen bayati lu ñor ndax suusu day lak ba yaqku kon nak zalika yi bu ko yalla wax yukhawifu llahu day titlo bihi ci yi muy wax ibadahu jamami ya ibadi yen sama jami fattaquni way way ragal len ma ya ibadi fattaquni way way ragal len ma ha jarna ragal tit len ma jarna tit ndax ko xamne su la reye alhamdullilah lañ wax mu reye sa jabar ñu ne alhamdullilah mu reye sa dom ñu ne alhamdullilah lepp lu mu la mën def ñu ne alhamdullilah santal yalla koko jarna ragal tabarakallah kon suñu borom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu bëgg na lool ko ragal diko bayyi xel motax mu ne ya ibadi fattaquni ya awliyai khafu azabi wa la tata'arradu lima yujibu sakhati bu len dem ci mukk lo xamni daf len di jural sama mer su ko defé kon suñu borom tabarak wa taala ci suratu zumar ngeen tek sen baram ci aya fuk ak jurom ben di ñaan suñu borom tabaraku taala mu defal ñu tawfiq ba ñu dajewat fi ci aaju mu jir ñew ci katanam rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbokk ñuy deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh delu suñu ci katanu suñu borom tabaraku taala ci seen jotaayu tafsir bi len ci defem seen radio di andil aljuma jot ci waxtu wi ci katanu suñu borom tabaarak wa ta'ala ki len koy defal di seen mbokk aliyun fall and ak tolo xarle wi mbokam salif saw ngi won ak yeen ci ay bes di wessu ci suratu zumar ba ak ci ay fuk ak jurom ben suñu borom tabaarak wa ta'ala di waxe nan zalika yuqawifu llahu bihi ibada ya ibadi fattaqun wara doore tay ci aya fuk ak jurom ñaar ci suratu zumar suñu borom tabaarak wa ta'ala di waxe wallazina ittanabu at-taghuta an ya'buduha wa anabu ila Allah lahumul bushra fabashshir ibadi suñu borom ci téré bu reuy bi nga xamné mom la wacc ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ci xamlé di ci yaré di ci xuppé lén lu ci nek na ci biir téré bi tay mi ngi ñëwaat jëm ci walu ñi nga xamne ñoko nangul ginaaw bi mu waxe ci bind bi yaas ñi nga xamne ñoko gantul ak ya nga xamne mo leen di xaar ci seen kanam lahum min fawqihim dhulal min an-nar
ومن تحتهم ظلال.

0: gin ci lu dul yalla Omar neena mu gin ci yalla te wax lu dul deug moko gënal mu gin ci lu dul yalla te wax deug neena gin ci yalla aw tan mo tane gin ci ku dul yalla deug ndax gin ci nit wala gin ci yalla limi tekki moy da ngay def ben mbir bu la gëmut nga bëgg andi xédé ngay andi xédé dafa nek pour wo yalla wax shahid shahid alimul ghaib wa shahada nga xamné li ngay def yag wacc kenn fekki wuko yalla rek moko fekk la nga don def yalla ko fekke nga andi ko nak mu xédé la ba tax dafa reuy bo waxé lu dul deug xédé lako yalla yalla fini la wor lolu ñett fan ma tax so giñé ci sall su ma ba yalla lay wax né ah giñ nit ko neew doole ndax li nga def ba diko waat fekki wuko te soko xawle won te yegulo ko ko duko yeb kon soko xéré lo mbir mi te bayima fi moy woné nga né ñuma tollu la toll loolu tax giñ nek affaire bu reeri bu doy waaw waaw suma ñewon ne len dama demone radio don arrestre gëmu len ko legi suma ne wat na ko ci puy yene ci bokk yam nax fi nek suma ko waxu du xam waye suma ne billahi legi yalla mom da ngeen yegni mom su fekke def nako xamna su fekke def mako xamna lo tax ñu wax ne képp ko ginte giño ci yalla bokale mu def nak barké diw barké yalla barké sallallahu alayhi wa sallam lool mom du giñ lool mom du bakkar du dara waye ginna ko ci diw lool moy bakkar lool moy bakkar bi té lu doy war wallahu la ngeen xamne yalla nak qafurun balakat la kuko xamuton tutu ko mu bal la halim ku labir la kuko balu mu bal la say bakkar tabarakallah ni dal de yalla neena lil ladina ñal na ñinga xamne mi ngi ñewat ci benen atté muy ki giñ ci jabaram ne ko duñu jottama yow lil ladina ñal na ñinga xamne yu'luna min nisaa'ihim dañuy giñ ne duñ jotté seeni jabar la am jabar koor bi ñew mu ne du wa wala nga di ko aaye ab natt mu bañ wala nga di ko aaye yaramu neen mu bañ mba nga di ko aaye meesu mu bañ nga daan def ila ila mooy nga giñ ne ko lii ma lay tere li feeg bàyyiwoo ko duñu jote maak yow loola góor gu ne yàlla nee na sañ nga ko waaye fa nga yem mooy tarabbusu arbaati ashhurin moy muñandiko ñenti wer nga na soxna ci fi ak ñenti wer biñu fi am rapport nak yow luddul da nga bayyi mesh wala luddul da nga bayyi li ma lay tere yalla la sañ nga ko nga di bayyi bañ ko faalé fi ba ñenti wer dagal na fa in faa'u buñu deppé nak avant ñenti wer yi nga dem ben wer mu la najaay tuub na wala bayi nako wala tubal nala wala dutu mako def yalla mune acca yewit nak nga daldi bayi fa inna allah yalla khafurun balakat la kon nga mel ni mom balé rahim yereme kat la nga mel ni mom yerem ndawsi gis nga fofu lu am sal la ndax yalla legi la won wax walu nurum jote digeunte jeuker ak jabar wax la fi nak la yar ko taxna may nala nga tëkk ko ñeenti weer waaye nag bum la koy joxe dépense soo xëy bul xëy këj ko bul ko xañ la nga daan waxtaanee ak moom ak la nga daan toog moom mun nga li nga koy sañ a xañ mooy li ngeen di jël jaral ba rek bul beru it dem tëdd ca beneen néeg dem tëdd ci moom te tëdd ca néeg ba te tëdd ci wetam te la tiye sa bopp te yàlla tax loolu tax ñu bëgg góor foofu ma mën si boppam waaw wàllu woowu soof mënu sa bopp ñaar yar sa njaboot dalay jafe bëgg doom lool wala bëgg jote lal lool ñaari góor gu ko def yar sa njaboot jafe la yalla may ko fi ñent wer wayna azmu buñu dogo nak asala faqada dem nga ñent wer ndax suñu kecc dara sax ko la nga wax bayu ci dara na la ko nak legi fasé moy am yalla mune acca d'accord na fa inna allah yalla sami'un aji degla alim aji xamla degg na fi ngeen jaar ba fi ngeen ak si xamna li xew ngeen dal ci kon nak ginaaw li malay tere mëno ko bayyi o ma kaddu ci yow ñeenti wër ak ni ma xej la wañu la dara kon nak legi talé sa loxum ma ñaanal la nga dem sa kër mbokk wala bokk ma fajal da la di fajal yalla neena sa ngeen ko lolu kon ci goor lañ ko may ana jigen mom sañu ta tere jëkërëm ben fan kep wala genn guddi kep yowum sañu ko na l'islam ni gis fofu moy yow bo tere sa bop sa soxna gis mo won nango bu ngeen jëlé do wañu dara waye mom bu la tere bopam bu amé dom dom ji du bax mom bu la tere bopam rek bu amé dom dom ji du bax waye goor mom bu tere won bopam soxnam ñaar wër ba nopi deppaji du wañu dara amul benn mushkila lolu kon moy mbir bi nga dañ ya wa kon fa sa ñew na xana da nga wax ci idda mu ne waaw ko wax fa sa rek dina wax idda wal mutallaqat jigen ñi ñu fa fe yatarabbasna dañuy xaar ngir amat yenen jëkër bi anfusihinna ci seen bop salatata qur'u ñetti baax jigen ñetti rag manam ñetti digënté rag muy ñenti rag bu jigen nekké ci passé té fekk ñu koy xamé kiko passé xam passé day bayyi bam né légui fotna gis na baxu jigen jeex na ci mom tay ji warna tambalé julli wala warna tambalé wo nga ne ko fasé na la légui nak bu togué ba bax bobu ñëwaat mu dal di wone ñene gis na ben su ñëwaaté mu ne gis na ñaar su ñëwaaté mu ne gis na ñett légui ñettel bobu di gënte ñettel bi ak ñentel bi sa bu gisé rek lolu moy ne bax bi jappu ay debi jeex na bu dé ci malik al shafi'i ñam ñetti haydar lañ wax su footi footat footat rek jeex na waaye imam shafi'i day wax ne wala bokk imam ahmad day wax ne su footé ben ñaar ñett so seeti digënté bi ñaari yar la waaye su footé ben ñaar ñett da nga gis ne ba ñeenté ci ben ñaar ñett ñeenti yar la mo tax ñu bëgg koy fassé jigen daal di takk bu baax baax digënté ba ngoy wacc ci ñukay wax idda waaye ay da ji nak ñukay def moy jigen ji gis raagé ku fekke dafa tuti lool bu diko gis ay wer lay tok ñetti wer bu fekke dafa mag lool bu diko gis batay ay wer lay tok manam ku dul gis raagé ay wer lay jappé idda lool la bëgg wax su fekke nak da tambali mom xalé bi nek juroom ñent at la am du gis raagé mu tambalé jappé idda rek far gis regal legui day toxo legui dootu wonni ay wer ay regal lay wonni manam da tok du gis baxu jige mu dal ne kon par wer lay jappu idda mu dal ne ben wer ñaari wer ci ñettel wer bi rek mu far gis regal legui day dal bayyi commencer a zero dal di commencer ben regal ñaar regal dem ñett regal wala mu nek mak ñu fasse ko mu dal gis regal bimu tambalé iddaw mu gis ben regal ñaar regal ya jeex suma ba mom day changer mom tuxu joge ci regal ñew ci ay wër lañ ci def tadakhul li iddat moy idda yu dugante wala ñu fasse ko mu tambalé japp idda naka mo jabar jëkër ji ñu fasse ko mu tambalé japp idda ben wër ñaari wër far jëkër ja dé légui dina di tuxu dem ci idda yi teñ wuti ñeenti wër ak fukki fa waaw wala ñu fassé ko mu tambalé japp régal japp ay nakon ben wér far yi ñu dafa ëmb légui ëmb ba lay wëy rek ba juroom ñeenti wér yi mat lolay tudde ay tadakhul li adat ngén nata ko ba xayna bu buñu agé ci ubbi lajjel yoyu yi ci leeru ñu laj ko fof wala yahillu lidan lahun ci jigen ni an yattum na ñuy nebu ma khalaqa Allahu layal bin fi arhamihin tasin bir bir bir bu ci njur ya manam daganul ci jigen nga fasé ko mu ëmb ba nepp ni ciel lool daganul jigen dawar buñ ko fasé te fekk mu ëmb mëna jëkëma ma ngi ak nak ben wër wala ma ngi ci ñaari wër waye dem na ciel daganul lool dafa haram ndax da mëna jur ciow man nga dem ñu sey fenn ah ëmb ba feñ ñu kër yalla motax da ngay téla tagu ci ngay joggé yëgal ko ne ko ah fi nekat ma ngi ci ben wër wala fi ne ma nga ci ñaari wër waye bu ne bu li nga yor bu fekk yo dara mu leer lolu bokku na ci illa ji tax ñuy japp wu ida nak jigen baña jaxase li nga xamne moy xedi waaw ngeen gisee fi ne deugur bop xew legi ñak ful la xew nakarem xel xew moy jaxaso deer di rek waaw jël deret jo warte jiss ngeen jaxaso am dom dom je nakar yar lol tax yoonte bi neena gone gu nek ay nijaay may ñu gone gu nek ay nijaay may ñu tahayyaru linutafikum fa inna fil arq dakhas mune de len tan ki nara nek sen nday dom ndax si di dey walé lol na li sam di baye xel fi bëgg bala jigeen sey fenen nako woor ne ndax lim doon def dom ndax li set na dara neeku ci mu door dem fenen su ma ba bu ñu ñe deugar ba fakk def yef ño xam la am sal in kunna yu'minu billah fa ke gem nañ yalla wal yawmil akhir gem al-akhirah ku ci ëmbati na nga ko yeglé bu fekk dañ la fasé bala nga dem wa bu'ulatuhun sin jakar ahaqqu ñoo ëpp sañ sañ gëddi hin ci fayli len wa bu'ulatuhun sin jakar ahaqqu ñoo ëpp sañ sañ gëddi hin ci fayli len manam bo fagé sa jabar li fekk ci dañ jexul ya ëpp sañ sañ ci goor ñi bu dul yow naw se dafa rafet ndoc ko ay di jeexagul goor ñi am ñu ko ci bëgg ah bala kenn am sañ sañu tak yow sayna yi da jeex ba nopi yow li fekk ay di jeexul rek yow ya am sañ sañ bu la neexé nga tok ba ci yoru mu ci wax bu mu gëna yaw waaw bu la neexé yoru ñëk wi nga fayli genn goor nak sañu ta tak wa buhulatuhunna ahaqqu bi raddihinna jëkkër ji moo gën a am sañ-sañu fay li jabaram waaye wa ci tey rek ngor ko ci ñëw takk islam ne déede moom kay da ngeen di bàyyi ba iddayi waa ji jeex moo tax idda àqu jëkkër la idda àqu jëkkër la moo tax boo fekkee soxna amagu leen rapport noo ci ko yàlla leen amul loo ci benn àq mu lay jàppale idda bu subaa bu ko neexee sëy mu ne in aradu islahan برادي إن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً بني نمي دفرات دي قنت بي وفاكيو قوري دا بغا دفرات دي قنت بي بغا تكار مومو بسان سان تي بجو خوات خالص بجو خوات بين دوم دا يدام ريك جلي وار حتى فينا نم بلا وسيد دكور أم نسان سان يجلي سلسان كينا منا كنا فعل عرب ما على فاسي ونو لما لا يسايلي منا دوما فايلي منا دا نا يسايلي mulla ko ne ngi alal dagal mune wala hunna am nañ ñoom jigen ñi misru lati lu tan li nga xamne alayhi na war na seen ko bil ma'ruf ci ñek droit yi jëkër am ci jabaram droit yi tol noné la jabar am ci jëkëram wala hunna misru lati alayhi bil ma'ruf lool nak alquran do nga koy doxal wala l'islam waye tuba bu joxal lool tuma dañu bind ay loi waye du ko doxal liñu tuddé droit xawma conjugal la xawma dañu ko bind waye du ko doxal ndax tuma limu ñëk def moy bu la takké rek nga ñakk ci santu bay mu lay wax madame diop wa madame diop wala madame njay madame silla tabarakallah ñu la tuba ñëk def ak ya ci tégué di dem rek tabarakallah waye l'islam day wax ne mom ak yi nga am ci sa jabar ne la woor ne akuyto non la ci yow motax ibn abbas daara jikki ba takusan mo sang ba set toilette xegn la ko ñew tok ci pegg soxna ci ndax neena ko wax ni nakoy def momit da koy defal ko defon tan ni nak yow ya nak fayru goor guy toilette bu jabar fekk na non la non la ko l'islam beugé limuy def nga ci contane lolu nga war def ndax mo mu ci contane walahunna mithlu allati alayhinna bil ma'ruf walirijali goor ñi nak am nañu darajatun alayhinna ben daraji seen kaw manam goor ñi ëpp la tuuti te moy kaddu mu jëntel ga goor ñi ëpp la tuuti te moy kaddu mu jëntel ga xam nga bu ñu dajé légui né diw ya nek suñu président mbolo mi suñu réño mom moy am kaddu gumu jigi mom moy joxe parole moy teunk wax yi kon biir kër loolu la yalla def mu nek ben mbolo mo xamné dom da fi nek jarba surga jabar ak jëkkeur yalla na jëkkeur yaay président bu réño amé yaay joxe kaddu yaay tej yaay teunk lu rek la waaw su ko defé loolu nga xamné mom mom la yor kaddu gogu motax gis nga wal wal rijali alayhi an daraja motax bis ko bakko du da no ma tax rek yalla da ko wax ci kanam neen ma leen gëna ngand fofu waaw yeen goor ñi ma jox kaddu gogu bu leen ci jaar bëgg ci indi ay ndax wala nak suñu naan bako wax ci kër nga fëgg dëll yoonte bi neena goor gi yalla gëna bañ moy goor go xamne bo duggé sa kër xalé ya laqatu jëri ñi laqatu naan ta bi ñewati na lolu yalla dako bañ dañu bëgg goor bu ñëwé kërëm rek ñëpp gatal ko goor bu ñëwé kër ñëpp gatal ko ay kenn ku nekk laqatu lolu dox wallahu yalla azizun ku tedd la lu ko neex man nako def hakim ku xarañ la ku mëna tërël ay atta la mo tax mu tere lako ni ndax mu fekkon jigen mo mom kaddu gu mujju kon aduna tukki waaw mu fekkon jigen mo mom kaddu gu mujju wala muy fakkate ndax mo lañu may mom lañu may jëkkeel ndax ñu ko neexé fa dé ah kon ngeen xam wallahi kon kenn yor jabar 3 mois hatta ñu yor jabar fi nek ni 3 mois yeen wala 4 jabar ji waxal lu jar ngay genn ko kër gi ba nga ray ko ma la ko wax képp ko yor jabar 3 mois rek nga dégg musiba leen leen waaw may ma sama baat ak wacci ma tekki wo daraat defoo fi daraat lenn lu nekk rek tabarakallah ngay muñ rek mo tax bo amagul jabar rek bul ni jàmbaar la xaar ba ci kàmbaam wallahi ndeysaan atalaaxu fase nag marrataani ñaar képp la atalaaxu fase marrataani ñaar dong la ba ko ñetteel da ngay ñàkk loolu yàlla bëgg wax maanaam fii waxin wi dafa luga dafa balaaxa yàlla di wax fase ñett la fase ñaar la bu ko ñetteelee da ngay ñàkk loolu la bëgg wax waaye di wax fase ñett la ndax moo xasee wax ñaar da ci mujj ci moomatoo ko loo tax du ko compté waale mu doon ñun dangay wax ne fase ñett la te boo ko seetee ci ñun day mel ni fase ñett la ndax faam bi danga koy wax fase naa la sañ ngaa fayu ne fase naa la sañ ngaa fayu ne di fase naa la xam nga wax ko 3 fois waaye bu mujj bi bëgg a wax fase naa la sañoo fayli moo tax ñaari rek moo compté boo ne sa jabar fase naa la nga fayli ñu ne benn nga ne fase naa la nga fayli mu ñaar bu mujj bi boo ne fase naa la léegi amutoo droit fay yaa góor ñee ci yem bu ay daam jeexee goor gu ko neex musee ak moom bu ko neexee sëñ ak yow waaye bu naree see ak yow da ngay maye may gu njëkk comme na nga defoon bu njëkk ndax ñàkk nga ndax fase nga ko ñett yoon looloo tax ak yarin la bu am solo bu yàlla def foofu mu ne abtalaaxu fase marrataani dañ koy wutal ay seede way fay li dutal ko seede te it bu la wax sa jabar fase naa la 3 fois fase naa la junni yoon suur naa la déedéet heure bi lay fase mer moo la jàpp bu mer mu giifee day am la xew man ngaa fase léegi ngoon jot nga tudd kenn taal la cuuraay nga naan ah affaire yi ça va pas ah su boobaa boo ko defoon ci defin wutee yi da am ben mushkila waaw ma tax wala fi wax bo lekke ci ndab ubal rek mum jek waye fi fi nak mer ginaaw ko ngay wo wa saay kaam gi dara do dem seet sonj bo baax ma tax moy fayin sa kun bi ma'ruf jigen dañ koy tey ci jek aw tasrihun bi ihsan wala tagok mom ci lo rafet tiyel ci ñek yo diko xoti diko wutal fum te tedd diko xaj bu febaré ak diko teulum lek wa la yahillu lakum dagnu tiyel yeen gol an ta'khuzu ngeen di nangu mimma ataytumuhunna ci la ngeen len mayon sey andar fasi jabar ko nopi di nangu lon ko mayon yalla neena dagnut da haram wala yahillu dalam lakum jiyen gor an ta'khuzu ngeen di nangu mimma ataytumuhunna ci lenn ci la ngeen mayon sey an tous teru yalla sañu ko nangu musor ga sañu ko nangu lal ga sañu ko nangu yoy yeb sañu tan nangu lan so xade mbolam lu nekkon ay bagatam yoko mayon momom mu def na liñ ko mayuton bu fekke mayo ko won tele bi momuko loko mayuton ci keur rek momuko waye lepp loko mayon rek boko fasé moko mom wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'a illa an yakhafa ludul ñom ñaar ñi sey ñu ragal alla yuqima hududallah ci ñu baña taxawal loi yalla manam muy ragale teggi kot bu yalla bi ah yalla neena fa in qiftum bu ngeen ragale alla yuqima ngeen baña taxawal yeen ñaar ñi sey hududallah atay yalla fala junaha alayhima amul bakkar ci ñom ñaar fi ma ja la nga xamne iftada bi ndaw sa joxe nako pour jot bopam manam day sey bam yag sey bi beugatu ci dara tankal ndox ma sangu mu ne tanku ma demal marché dewuma balel neeg bi balewuma fugal lal bi fuguma legi hududullah ndaw ci tegginako ndax kuy sey ya war def yi yalla na su boba yow tam saxal na ci tagok mom ndaw ci su fekke mo bëgg dem na fay alal te dem dagan na way su fekke yow ko gor ki ya bëgg wacc nak waccal te bul fayu alal bul ci mukk di fayu alal waye mom su fekke mom ci bëgg na bëgg tax na fay alal te dem motax jigen ji ñew ci yoonte bi alayhi salatu wasallam ne ko sama jëkkeer ji doon na ci sukk sukk la ci doon ci bëgguma am moy yalla ndax lu ma sant lu ma ko defal wax na la ko nak yoonte ne ko ndax nang nga ko dello tolim la mayon ndax sa ne ko waaw ba wis ko mu ne ko dello ko tolam mu dello ko tolam tas kon jigen ji bëgg tas day fay ki bu bëgg tas nak dañ ko wacc rek bagatum yep moko mom ah bu fay defé nak ba def l'islam du wax joxe temps de la ngeen depp rek lay joxe bu la neexon nay ko 2000 ne ko indi 6000 bu la neexé may ko 2000 ne ko indi 200 indi 200 mu joxe 200 tas amma nangam rek ngay fay lolu amul yax amul yax man nga may may bu ñëk lolu la ñax fayu waye li gën nak ci islam wax ko moy bul fayu lu ëpp la nga xamne mo nga la jox lu jël ndaw si gën tank bu ki bo xane bi dem ko bëgg xogn ñal su ma wax xogn ñal da dagan waye nak gën dagan na waye gën motax jigen su goor ñi mu wosoon kuy maye sa doom lu la gaay may nga maye ko su mere nga lamb sa pos gennew kay ne ko indi wacca mana bu goor ñewon nga may ko sa dom ci 1500 da na ko yow yor bu deugur ndax bu ñëwé di lacc lacc rek da lay gënal 5000 da ko ñu wëccë da fa nga xay waye bu fekké ay million la ci def té yow papa am yoy million ñu sey bu metti metti na ko mu ñëw rek fekk mu ñëw gi waxo ko ñu yalla affaire la affaire la mo tax ñu borom hakim la ko xéñ la mom yalla tabaraku taala dëngëlé yalla mo ne tilka yi may wax nak hududullah moy atté yalla moy loi yalla fala ta'taduha bulen ko jigg bulen ko jigg di defi lenen bulen fasé ñeen ci yoon bulen fasé fasé wu jaaru ci yoon bulen fasé di fayu halal tilka hududullah fala ta'taduha yeen jigen ñi bu len tax di toj ay tere toj ay wa xotire deede tilka hududullah fala taqduha wa man yata'adda kep ku jeggi hududallah dig yalla yi fa ulaika ñooñu hum zalimun ñooy tan kat yi ku jeggi dig yalla wi yaay nga bok ci tan kat yi motax sa boko jegge gis lo xamne moy añu jeggi degu yalla bi bo xasse lu nona rek recc ko jigeen bu taxe lu nona rek recc ko boko jaare fi yalla jaar na lepp day oyof rek bu ngeen di and mu neex bu ngeen taxaliko mu neex yalla nte kon jigeen ñepp jang xasse goor ñu jang ko fa in talaqaha bu ko wacate waccon nako ñaari wax waxon nako legi talaqu marratan wo tan ni dig bat bi fa in talaqaha suko wacate kon mu ñaata ñet suko ba fala yahillu fala tahillu lahu duqa alam min ba'di ginaaw fasad ñettel bi hatta tankiha ludul def ko denj ba am mom rapport zawjan jeen jeuker ghayrahu judul jeuk jeuko jot motax mu indi ba'du tankiha lolu moy baara zawj te gay di ko wax baara yego yi demé ni ko yoy waxon na lay atallahu marratan fa fa ñaar la so fa fa ñaar yoon so fa fa waate in talaqa jabar ji aram na la ludul benen goor da ko tak jote ak mom li jëkër ak jabar bi sekk bo wacc ko mu japp ay da faay da jeex su baba sañ ga takkat lolu nak goor ko def ñaare bo takke du do fa ci muku muku muku muku jigen ju ko defit ba sey ci wat du do tax muku muku muku muku wa muku na soxna ci nga am ñu jox la ko ba may nek ndaw ci fukkat ak ñent fukkat ak juroom ñu ñen di nek di liki liki di fasente bu mu dugg ci yeneen loxo ha goor goge defar ko bam jekk lol tabarakallah ba jiraat ya xam momit muy man maye bopam di man mané bopam ba ne becc ci say loxo dugg ci loxo yu yaakar lol ben fan ñaari fan koko ne ko mit fuuf te di jëru ne ko lay sama goor gëni san rek ci dal mu jëron jëgë nako ya xam ne ko ko won bu ci mu duggat ci loxo yi paso borom ko mëna fara grawé la jalla jalalu li gëna naxari goor moy soxnam nek ci yeen loxo yu loxo ben ñaar ba lu soxna sé def rek day wax ne ñu nek sa loxo yi ma sha Allah mako defo ni ko ci titru ndax sax bi ngay jima titru ni ñeen may sax ata yalla mu ne bu fa bu tase fele sañ na ñewat amma boko ba baare yego te moy ndaw si dem ci goor ne ko takma li tax nga may tak nak moy dama bëgg delu ci paté lola rapport bu ngeen am ninja lol lañ koy atté
1: tam li dundam day yokku ak sosu ñu dundé ko nak bëpp fula ko aggé ci matu yokku ga nak nga xamné dootul yokku lolu moy bulukhul ashad mat ni fuk te nepp luma fuk tambale wagneko malako wax bo amé aw xeer fi ne nga sanni ko ci kaw day dem ci kaw ak doole waye bu demé ba doolem jeex fam yem rek mu tambale ñewat waye yegal ne lutal ni lim dem ba son lolu lay ñewat ci suuf manam bo sanni aw xeer te sa doole nekk fam yeri meter bu demé fam yeri meter lay wagneko delu ci wat muy fam yeri meter muy juroom ben fukki meter motax bo amé ñun fukki at xamal ne bo amate ñun fukki at juroom ñet fukki at ngay am nga wër ci koñ bi nga dëkk kan mo fi am juroom ñet fukki at bu kenn amul juroom ñet fukki at bu yëma nga tak say bagage fay say bor te xamne bo fi am juroom ñet fukki at duto mëna dem jakk duto mëna dem sandal duto mëna dem fa nga daan dem duto mëna war sa auto yi kon nak bala ngay am juroom ñet fukki at ikhtanim khamlan khamsan qubayl al khamsi nako mam cheikh mam borom tabaraka allah anhu waxe ca tirim ba tasawul fiqar gaaw leene ci juroom bala juroom ñew li takonu fi waqt tabarakalla yalla lolou meun wax al fakhr razi mon ko xta al tafsir al kabir ci juk ñaar fuk ak juroom ñaar ci xatum joom ñet fuk ak juroom yalla neen wa minkum amna ci yeen nak man ko xamne yutawaffa dam koy rey day de min qablu lu jitu moy aksi ci etat bi neena nit di yalla neena nit dina judd ba lim ko ngenté mu faatu nit dina judd mu ngenté ko ba nopi waye ba mu la ta fer mu faatu nit dina judd mu ngenté ko mu namp ba fer waye ba mu la ta dugg école mu faatu nit dina dugg école waye ba mu la ta jéxal primaire mu faatu mun rek la nak nga gis ko dem ndaysan ba def dak waye ba mu la ta jeli dak ba faatu nit dina def bak amul defat amul nekete so amé day faatu mom mune fokk nak ma am mu fexé ba am fara faatu yoy yep da fay am motax asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum motax bo defé bak amu da nga wara tok torok ni alhamdulillahi rabbil alamin waye di joy epuna def joy ndax ñak bak lolu kenn duko def ndax ñak ge am mo gën ci yow malako wax ñak am mo gën ci yow ci mujjutut yalla duko def soy ataya xale bi ñew ne la dama bëgg naan ci ataya ji yow ñu lu gago defa go ci warga defa go ci naan fure la go jere go xale mom yakam ci na waye ndox mu nga tek bam bax so ci xelle won jox ko mu naan tabarakallah dina gañ motax bu bak jutugul bu la ko yalla joxe da ngay gañu su jote nak bu la ko joxe tabarakallah nga am ci bare bare motax tapale yeet dug ci roko yeet xol bindam jaamu rek dug fene nak julli fi jamu rek yoy yep jeru ko lu jot rek yamb yep lu jom jotul nak lu yam muk tabarakal wamin kum may tawaffa min qabl yalla mune wali tablukhu ajalan ajin mu baye len fi ba ngeen ag ci app bo xamne musamman buñu tuddu la rudal len ko wala alakum ayna taqiluna ngeen jefandiko sen xal xamne ki def li moy yalla kan moy yalla wal ladhi moy nga xamne yuhyi kudul mo la dundal way yimitu moy ray kude mo la ray fa isa qada amran su dogo ci def amir fa inna ma li fi nek rek yaqul lahu dakoy wax kun nekkal fa yakun mir ma dal nek surtu rashi ay juroom ben fuk ak juroom ñet ci tek len ci seen baram ñu ñaan yalla tabaaraku ta'ala mu may ñu ñu fekke al juma gi nga xamne modi ñew yal be xana gisulo ñi nga xamne dañuy wérante ci li woné né yalla kenn la modi wax jo xamné suñu borom tabaaraku ta'ala ñu ngi koy jëme ci walu yétal yalla diko jëme ci walu gëm ko mune alam tarakhna giso ila alladhina ti nga xamné fuñu toll yujadiluna ñi ngay wérante ak wax fi ayati llahi ci mandarga yi wone ben gu yalla nek ben wala fi ayati llahi ci aya yalla yu leer yi teyit fuñu ca toll rek ca la ñuy nekk looleen ca wax ñu teg ca mais looleen ca wax ñu teg ca laakin yalla mu ne ñooñu anna yusrafun xoolal ni ñuy walbatee seen xol yi ba mbay fi ak njub nekk ci ak njubaji ñoñu kon la leen yebbe ñu nekk ci njubadi la leen yebbe ñu nekk ci dalal mu dik cankute moo di ñoom ci seen bopp werante wa ñuy werante ca aaya yàlla
2: warante wa ñuy warante ca lay wone ne yàlla kenn la, te loolu warante ci dafay sànq nit. Warante ci boppam sax mooy loo xam ne alayhi salaatu wasalaam ma ngay wax ci hadis ba ne ñett ko dajeeg yàlla te yor ko dugg aljanna, ñett ko dajeeg yàlla yor ko dugg aljanna. Ku sa jikko rafet mooy ci bit njëkk, ku sa jikko rafet waaye daf caa limaale ne koo xam ne bu werante jotee nga bàyyi donte yaa yor dëgg. Kon werante dafay jural nit mu sori tërub suñu borom tabaraka wa taala, rawatina werante ci loo xam ne amuloo ci xam-xam. Ñu ne ko waaw, ñan ñooy werante werante yooyu? Mu ne alladina kazzabu bil kitab, ñi nga xam ne ñoo wedd téere bi mu jowacc te mooy alquran. Wa bima arsalna bihi rusulana, weddi mboolem lu ñu yónni woon suñu yonent ya. Téere yañ wàcce woon ca yonent ya alayhimu salaatu wasalaam, mu di saairul kutub wa sharaai assamaawiya, ñu boole yépp weddi ko tëral seen tërali bopp. Yàlla nee na ñooñu ñooy ñi nga xam ne foo leen fekk ña ngay werante ci ayatillahi. Fa sawfa ya'lamuun, mu ne daañu mas a xam li nga xam ne moom la ñu def. Fa sawfa ya'lamuun, daañu mas a xam li nga xam ne moom la ñu def. Ana lan mooy añub weddi yonent yi? Ana lan mooy añub weddi ñu baax ñi? Ana lan mooy añub weddi sharia? Ana lan mooy añub weddi aaya yàlla yi ak di ci werante? Surtu Ghafir aaya juróom-ñaar fukk. Yàlla mu ne is kera boo xamee ne al aghlalu gaxya, muy bant yu rëy ya. Gax mooy bant boo xam ne dañ ko daan takkal nag ca baat ba bañ mu attan ko ba mën a sori, wala ñu takk ko ca baat ba bañ mu mën koo diri bay daanaate. Am na nit ñoo xam ne su alaxira al aghlalu fi anaqihim, jàng ngeen ko ca suratu yasin. Mu di garab gu rëy rëy rëy la ñuy dagg rek til ko, fab loolee takkal leen ca seen bopp yi ñu koy diri. Am na nit ñu yàlla yi def loolu, yàlla ñu ci yàlla musal. Izil aghlalu fi aghna fi anaqihim, gax ya la ñuy yeew ca seen baat ya. Xam ngeen ne moos garab yu rëy yii buñ ci faban benn yen la ko rek nga jëme ko fenn yóbbu ko jafe la. Waaw, garab yii buñ ci faban benn yen la ko rek nga jëme ko fenn mu jafe la. Dama ne buñ ci boolee ay matt yu bari sax yen la ko nga jëme ko fenn mu jafe la. Rawatina buñ ko tëlee nag dagg ko fa car ya nekk, dagg fi ren yi nekk, daal di koy fab yeew ko ci sa ndox di nag nga war koo yóbbu. Loolu day ko ko yàlla defal bu yowal xiyaamate xaw ma ko sa ndox di gaaw waaye du doon yow. Te it fa nit ñay dekkee ak fa ñuy jege siraat, ñeenti téeméeri at daañu ko ndox door faa àgg. Ku ñu takkal lii ci baat nag àgg foofu dina la jafe, yàlla ñu yàlla musal. Wasalaasilu, nee na dina nekk ca seen baat ya it salaasil, te moo di ay càllala. Càllala mooy ceen yu rëy yooyu nga xam ne boo demee ci kankayir yi moom la ñuy jaay, muy ceen yu dijj dijj dijj yooyu dañ koy yeewe ay mbir ba noppi def ca kànnaar tëj ko. Yàlla nee na am na ñoo xam ne bu yowal xiyaamee ceen càllala yu dijj yooyu la ñuy daal di yeewe leen ñoom it. Tabarkallah, yusxabuun fil xamim, yusxabuuna di leen guutaa mbaay fil xamim ca sawar wa xamim. Yàlla ñu yàlla musal. Guutaa mooy dañ lay sànni fële, nga defee ne fa nga jëm ñu ñoddiwaat la fii, nga defee ne fii nga jëm ñu sànniwaat la fële. Loolu lañ tuddee guutaa mbaay. Da ngay dégg ci alquran yatuufuuna baynaha wa bayna xamimin aan, yatuufuuna baynaha wa bayna xamimin aan. Loolu tam mooy li guutaa mbay, mooy ñu sànni la ba nga defe ne fële nga jëm, ñu xëccaat la nga defe ni fii nga jëm. Bayna amimin ak xaan, fu tàng jër te mën a lakke lool bi la yóbboo fële, mu lakk la lool ñu delloo si la fii mu lakk la. Yàlla nee na am na ñoo xam ne seen njoowaan bu yowmal qiyaamatee foofa moo di nekk yooyu nga xam ne mooy ay gax ca seen baat ya, waaye moo di ay ceen ca seen baat ya. Yàlla ñu ci yàlla musal. Surtu Ghafir aaya juróom-ñaar fukk ak benn. yalla mu ne summa ginaaw ga finnari ci bir sawara yusjaruna lañ leen di xam summa yusjaruna finnar ginaaw gu ñu xam ba leen bir sawara xam na ñu yalla jeppi le lol ndax seenu doxalin mere leen lol ndax seenu tereliñ genn ci ñom ndax ni ñu mel deeng mbugal yu metti yim leen tek izil akhlalu fi anaqihim wassalasil nga defene fa lay yemu ne yushabuna fil hamim nga defene fa lay yemu ne fuma fin nar yusjarun yalla yalla mbugal ci mbugal yu metti surtu ghafiri ay juroom ñaar fuk ak ñaar suma ginaaw ga qila lahum ñu wax leen ci bir sawara ayna ma kuntum tushrikun ana la ngeen don bokale ayna ma kuntum tushrikun ana la ngeen nekkon don ko bokale ana la ngeen don jaamu su ngeen jaamu yalla ba nopi ana la ngeen don jaamu bala ngeen di jaamu yalla ayna al awthan wal asnam allati kuntum ta'budunaha wa taj'alunaha shuraka'a lillah ana la ngeen don jaamu te yalla ana la ngeen don jaamu lu jitu ngeen di jaamu yalla ana la ngeen don jaamu ngeen jaamu yalla ba nopi ana yoyé alu ñu ne yoyé yépp day ballu anna rër nañ ñu ya lola ballu anna rër nañ ñu ghabu an uyunina fala narahum wala nashtafa bihim rër nañ ñu wax nañ dëgg ndax lépp lo fi jaamu ci aduna te du yàlla mu jël loo xam ne indi wu fi boppam dañ ko fi indi su dee bant day bant du lekk yowmal xiyam su dee xaalis xaalis du dekki su dee daraja daraja du dekki yomi niki yooyu moo tax ñu ne ballu wa anna réer nañ ñu ndax yi ñuy réer ñun ñi yàlla bind wala boog li yàlla bind lenn lu ci nekk bu dekki jotee dana dekki loola waral nit su génnee aduna su fekkee ne rog nan ko la nga xam ne moom lan ko sànge woon loola moom suñu borom bind ko woon jox ko ko moo tax suy jóg du ànd ak moom waaye li ne ci aw yaramam kawar gi bëñ yi bët yi lépp yàlla bindoon ci nit ki ba muy judd mu andi ko ba muy dee ñu robe ko ko yooye moom su nit ki di su nit ki di jóg ci aduna da koy indi ama su fekkee ne nit ki andiwu ko nag ci aduna si xanaa dafay ñëw wute ko fi lu mel ni yére yim sal lu mel ni yeneen yooye moom kenn du dekki dekkiwaale ko moo tax kuy jaamuy bant mbaa ngay jaamuy xiram mbaa yeneen soo demee yom na xiyam buñ ne la ayna ma kuntum tushrikuuna min dunillah looy wax qaalu ñu ne dallu anna réer nañ ñu loola daal réer nañu ci biir nit ñi ndax bari waay bi kenn xamut naka la toll ñu ne leen bal li fi nekk kay réeruñu ñoom sax ñoo ne bal déedéet li fi nekk bal li fi nekk kay lam nakun nad'u min qabl shay'a ci aduna daawun jaamu dara lam nakun musuñoo nekk nad'u di jaamu ci aduna min qabl ci aduna shay'an dara ñun daawuñu jaamu dara manam xam nañu ne bakkar nar naa tege ca seen kaw ñu ne daawuñu jaamu dara moo tax almufassirun ñu ne ñii nga xam ne ñoo wax tey lii li leen dal mooy jaxadu ibadata

ñoon ci Abdul Khadir Jilani da naka wax mukk da ko wax ñu ne mu naan yalla man amna lo am man na lo mon lolu jeede nit ñi ñokay wax param xam xam bu tell ci niveau bobu ñom ragal gi ñuy ragal yalla bokku tak ñun ñu la daan yalla amna lo amul ndax amna yaay ci amoko jeede ñu ñu ragal gi ragal yalla duñ wax lolu mukk alam ta'lam khana famuni an allah yalla lahu mulku as-samawati mumam nguru asman wal ardi mumam nguru suf mumam nguru asman kon moy buru buri ha wal ardi mumit suf moy bur ci asman di bur ci suf wa yalla koy xotol asman suf mun ñi xamul may kan ñu xamul may kan ñu lay xëccol ni yene ni xata mu fi jaar ngeen dina ci wedde mo waxu jaako mom koy xëccol wa bu fi jaar rek ñu dina ci wedde mo waxu jaako mom bu ko waxu jëm momé ba baaté ko mom yalla mu ne ni ngeen amé sañ sañu li ngeen mom ngeen dina ci seen tour man tam loolu la amé sañ sañu azaman ci mom mom bu dindi sama tour sama adresse waaw tabarakallah kata gris mam sama suru ci nek lahu mulku samawati wal ard wama lakum amulen nak min dunillahi kudud yalla min waliyin ci kilifa wala nasir amulen kulen di dibele kilif tef gi len yalla yilif amulen kulen yi defe non mata bu le ci kilifa yonne bu le yalla soxla di lay jël fam la yonne ndax moy sa kilifa di kilifa ak sa kilifa Allahu Akbar kenen ko dur yalla man nañu yonne ci yow nga dekk ñu day day reñaw wala dafa amul jëf wala da dem barap sangam waye yalla bu yonne Mikail bam lay jël ci fo nek fa lay fekk am turiduna wala bok da ngeena bëgg an ta alu ngeen di laaj rasulakum seen yonenti bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama suila Musa lay laaj Musa min qabl bu ñëk ndax da ngeen bëgg laaj seen yoonte bi lañ laaj Musa yalla mu ne gëmal bu leen ba leg ah da ngeen bëgg laaj ni yoonte bi lañ laaj Musa naka won ñu yalla ñu xol wa may yatabaddal al kufra ku wéccax ndiko wéddi yalla bil iman ci gëm faqad dalla sankuna faqad dalla sankuna sawa as sabil dik yoon wa teggina yoon wa fam jaar baax ku fi wedd yalla fi boko jange da ngay deg ne nekke nit du juddu walé wedd yalla fadalil kufra bil iman soko jange da ngay deg ne nit du juddu walé ak wedd yalla nit gem yalla juddu walé kullu mawludin yulidu al fitra ak wedd yalla day dabé rek febar la yalla jalla musal motax fajj ko mo gënon fajj fajj ci da waaw def ci million yu bari pour virus bi day virus kufur lay dess wadda beggon su ko man nam kathirun yu bari min ahli alkitab ci yahud ak nasara tuba law yarudunukum law yarudunukum ci buñ len manana dello min ba'di imanikum ginaw ba ngeen gëme yalla kuffaran ngeen nekkat ay yefur ci buñ ko manoo wadda kathirun min ahli alkitab law yardunukum ci buñ la mëna dello jaram na len fay khalis jaram na len neexal len jaram na len fas ñew ci yeen jaram na len ñew ba ci yeen jël seenu tur jaram na len jang seenu lak bu man ko di len jangal ca lak wowe nga xamne mom yeen na hasadan añan dong nak ñu indiar fusim gu joge seen bop ndax baaxu ñu bëkk ñu ko baax dong waaw añan rek li len dal dal bu ngi xeyu mu dal ñep waaw le gumbo ko defal morom ja dugal loxo ci biir bitik bi sacc ci miskin bi borom bitik benen ni loxo ba ne ko

ndax ndox dama dama da ko munta ñak ci dundam fi min gim ko min bu xalaté né bu démé feulé continuer fa ak mom da fay am jéxantal bu muy def ci mom ben bu ñaaral ba bi nga xamé ni fi nekk ni da ngay fay ndox légui légui wër dañu andi la kayit la ndox ma ngi ni nga xamné légui légui nga dem xalé dem ci robinet ba ubbi ko muy ciar ciari mu melni ci sa xol bi ci la ndox mi di wacce nga mer ca dem xeyna nga door ko mba nga gëdd ko ñu la nak bo démé aljana duto fay ndox kenn dootu ñu sukkar jox la facture nga na dir taxay ñu ma la ko wax ni ngay sangoo fi man nga bëtt bëtt nga sangoo ko fukki yoon té bër du dé bu ñu indil la facture ndox nga na lu neex la yalla na la yëmut fofu lem ñi nga xamné bitil bu naw ngay jëndé fan wër da nga fay dem yu am fu ruju neub lem da ngay tejj lem gi di touru te da nga cey nan ci sa bir du ca daw do ca febar nga ne ah yalla ne wessu nañ fofu saw mi nga xamne bo ci jëmmé fukki deureum bu dem ndaw ku ndal bu ko guxé ci lexé lay yëm bo démé yow mëna xiyam da ngay am rubina saw nga ne ah mu ne def na batay sangara si nit ñi di nan amna feele sangara so xamne si ñulut nit si soko nané do jang soko nané do yaq te do sam xel du laxaso do yaq sa dara fofé amna fa rubina bo xamne bi yoy lay xel yu fajrunha tafjira lolou bu lako yalla tabaraku taala digge dama ne ci keur goge lu am solo te kat da la misal waxu la deug deug aljana na mel waye masalul jannati la wax kon nan ga nga nonu ukluha lek ga nak daim lek ga mom daim lu sax la ñene meñ nit ma meñ nitum garab ya moy lu sax du rat mukk waye batay ukluha daim fi ni ngay def agn tok ba reer nga reer fana ñelaw bu bëssam nga ndekki aljana mu amul fofu ukluha lek ga daim bu la nexé nga xey ndekki 8h 9h nga lekkat 9h demi nangam nu nga ko topé rek ukluha dal mom lek ga daim fo wi rek lek gi mi ngi fi tang jeul neex ya sa sukkar ya noy noy tabakal wasiluha kerga itka daim wasiluha keruk aljana momit daim la tanfaquhu shams ndax jant bi du fa ñew di dindi kerga kerga dafa sax dak rek meññu ma sax dak nan nga sax dak wal ñetti mbokk yi nan ndox nan soow nan lem nan sangara lek li nga bëgg lek tudd ci sa ker ñetti yi mo am aljanna do dem tol do julli ji do joxe dépense do fay courant do fay ndox han do tukki do dem fen lek nan wajiluha ak tudd waaw tilka xewal yi uqbal lazina taqaw moy añub ñi nga xamne ño ragal yalla wa uqbal kafirina añub ñi nga xamne ño wedd yalla nak annaru moy sawara ñoo ñam sawar lañu añe ko defé kon mbokk yi nga xamne yeen ñu don top ci tafsir bi ngent ak seen baram ci aya fanwer ak jurom ci suratul ra'd di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu may ñu katan may leen ko nangu suñu ñaan nangu seen ñaan ila non defal tafsir bi di sen mbok aliun fall andak ci wala xaral lawi mbokam muñuy wax papa ja ñi ngi ñaan yalla yalla defar ay mbiram ci defar suñu mbir wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu wala udwana illa ala zalimin mbok ñi deglu gina biñu sanke yalla jindi ci yonenti bi sallallahu alayhi wasallam tay modi suñu ñentelu dajje nek dajje bu mujju ci suratul ra'd yalla mën na dogal ñu dugg ci suratu ibrahim alayhi salam inshallah xam ngeen dajji bi wessu ñu ngi taxawon ci aya fanwer ak juroom wala doore tay ci katunu borom bi aya fanwer ak juroom ben aya fanwer ak juroom ci suratu ra'd yalla ñu doon melal di ñu misal aljanna neexi do masalul jannati allati wa'ada almuttaqun تجري من تحتها الأنهار وكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار سيدي برام سبحانه وتعالى في آية جي من جنة المثال الجنة جنغا خمنا نيكو رغل مومل لندق من الجنة جوجة لب لو خيط النام مغفر الجنة جوجة lepp luy xétu lek gu neex ma nga fa aljanna jojé

0: xamé sey nga dajal ñoom lool dal leen bëgg ñu gëm la yalla tabaaraku ta'ala ne ko du noonu wasbir nafsaka tiil sa bopp ma allazina andak ñi nga xamné yad'una rabbuhum ñoom dañuy jaamu seen borom bil ghadati ci buñu xeyé wala ashi ak su ngone so bëggé dal li ngay waraté jall so bëggé dal li nga jàngalé jall moy da ngay fekk ñi am khabiliya da ngay fekk ñi am ndap luñ def li ñuy jàng nga def ko ci ndap lolé waye kuy ñew école yorlo dib yorlo kay yorlo ardoise nablo sax ni ko jàngal mu ne ko ñi do quraish kenn mu ñu leen jàngal waye ñi nga xamni ñoy sahaba yi ko ci wax mu jël lamuy wax ndax yakamti dañu jël li nga xamni ñom nga jàngalé motax nga dug alcorane nan yasalunaka yasalunako kon nak wasbir muñal nafsaka sa bop ma allazina andak ñi nga xamne yad'una rabbuhum dañu jaamu seen borom bil ghadati ci buñu xeyé wala ashiyi ak su ngone yalla tabaaraku ta'ala muné yunus bi sallallahu alayhi wasallam wasbir nafsaka tiyel sa bop ndax baatu sabr ci arab moy habs mi ngi melni so jëlé gëlé mi yew ko fim nek wala nga jël nit dugal ko fenn tej ko fa buñu ne sabara moy habas kon buñu ko wasbir moy ahbis nafsaka ma'a du'afa tiyel sa bop waye tiyegu day and ko muñ ndax dafa am ño xamne buñu amé toog ak ñi amul du leen yomb lu jafé la dina ñew ci kanam legi borom tol bi bo amé ñaare la lay yomb moy toog ak ñi am waaw bo amé la lay yomb moy toog ak ñi am ndax so la selu leg leg chauffeur yi toog mo leen digënal chauffeur yi toog ak ay jaay kat yi pom manam kullu hisbin bima ladayhim farihun dina ñew ci kanam ci borom tol bi wasbir tiyel nafsaka sa bop ma allazina ngir nga mëna and ak ñi nga xamni yad'una rabbuhum fuñu toll ñi nga jaamu seen borom bil ghadati ci suba gi wala ashiyyi ak ci ngon lu tax ñu jaamu seen borom yuriduna wajhahu dañu bëgg ngeeramam dañu bëgg jëmmam yabtaquna bi du'aihim wajha Allah yalla tax ñuy def kon nak wala ta'du aynaka bu sabab jiggi anhum ci ñoom wala ta'du bu mujjigi aynaka sabab yi anhum ci ñoom soko defel bu baba turidu ya ngay bëgg zinatal hayat dunya taru aduna bis mo fi jiggi ni di dem ci ñele rek su baba turidu ya ngay bëgg bëgg zinatal hayat dunya taru aduna mu ngo aduna mom andak wa aduna andak wa al-akhirah ko gën ndax wa aduna luñu fi yor day jeex fi lañ koy bay deeng nga zinatul hayat dunya ñettelu yoon wala ñaaralu yoon nga nonu lool di ñew ci saar wi yépp lo fi gis te lu yalla lu yalla gërem loola zinatul hayat dunya la loola zinatul hayat dunya la wala ta'du aynaka anhum kon sabat bu mu jéggi gaay yi ndax gaay yi kat ñoom ñu gëna wajh Allah te yow su sabat jéggé ñi rek turi du zinatul hayat dunya te kon su baba ñoom da di raw te serigne war ta fexé ba talibam raw ko kon ginnaw sa talibé yuy doona wajhahu yow bul bok mukk ci nga xamné yuri doona zinatul hayat dunya na nga fexé ba bulé sa talibé raw ndax ñoom yuri doona wajh Allah te soolim fi jéggé ñoom sa talibé yi di seet ñoo xamné ñoom ay kangam lañu ay ndomba tank lañu ay boromi am am lañu nga bëgg and ak ñoom yalla mu ne ko su boba legi nak turi du zinatul hayat dunya da nga bëgg taru aduna te nak ak serigne taru aduna waru ko jog waru ko tax jog tabarkal julle ci darba rek joge ci darba dem ci jakka ja joge ci jakka ci ñewat ci darbi lako moy rek turi du zinatul hayat dunya te aduna mi kat waxon na ci tambali banel lu fi nek da nga ko tassal wala tuti bul top muk nak yow yoonte bi man wa jo xamne aghfalna qalbahu dañu sagganel xolam an zikrina ba duñu fatiliko ñi nga xamne ñoy ñi nga andal ak ñom keneen ko gis na nga xamne xolam dafa saggan ba duñu fatiliko man aghfalna qalbahu an zikrina munako bul ko top muy ben ayib ben ayib ba ngonon ayibu ñak sura la yalla ci sey mbir ayibu ñak bayyi xel yalla ci sey mbir
1: yalla mu ne kumel nonu bul ko jotam
0: wala tuti man aghfalna qalbahu an zikrina
1: ko xamne ci dafa saggan mbirum yalla
0: ha
1: neena lu mu nek nek kilifa lu mu nek nek njit lu mu nek nek ay shurafa ci walu ni nga lan gisse mu ne mu ne ko kumel non bul ko top muko muy ben
0: wattaba hawa
1: ci top ban nga xam ni nga xamé né téré na la top ku modul fatiliku nun la la téré top kuy top bané xam ndax kuy top ku top bané xam fum daanu nga daanu kuy top bané xam fum daanu nga daanu tabarakalla ñaar
0: wa kana amruhu furta
1: tim birum day nek waxtu wu nek mbir mu upp bi uppal ko sagane fatiliku yalla top sa bané x da ngay uppal ndax top katu bané x ñaar bi uppal moy du am ay frein té auto yi li tax ñu leen défal lampe yu xonku yoy ci ginaaw moy bu ñuy dugg ci kamb ci seen kanam lampe yoy yoy tak ngir won auto bi seen ginaaw ne ko man kan ma nga dugg ci kamb yow mi top ci mom yoy nga mëna bëss sa tank ci sa auto fofu mu dugg ndank nga dugg fa ndank loolu limi tek moy yow mi ne kon tay ab jank ci kon bi gis ñu def sa morom no xamni neew ko la yow moy auto la bu ne sa kanam bu bëss ay estabam ba mu tak won na la kamba ngi ni yow tam bëggal sa tank ndax fi ma dugg nga bañ fi dugg waye bu ne ku mux ci kamba ngi ci ku mux ba wa ne ko conducteur mu no dawal auto
0: wala tuti man akhfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawa'u wa kana amruhu furta
1: ku sagan top sa bañ nga do am ay frein te nak ay frein bax na ci auto lol mbokk yi bu amutam ci auto tabarakallah dekk bi yep mu ci balay gam
0: nit nak frein ci mom moy ragal yalla at taqwa moy frein ci nit ad dawabit taqwa allah dawabit al insan
1: waaw amma li nga xamne nak moy vitesse nit nak moy al iman dafi'uhu wa taqwa dawabituhu so amul iman amulo taqwa nak moy amulo alert amulo frein bu ye pousser dal man nga takay jinox du naxi xala yu ne ci mbedd bi nga yonu len motax ku top bané xam xolam saggan foko fekk rek lum def rek jaxum lay don yalla neena ci suratu kahfi aya ñeuf ak juroom ñent waxul na nga wax ni al haqu deug mom yi rabbikum ci seen borom